Marawa, ibukin niya karikira kikain ni PC. Itaguri kita po takin nakaupa, takantan nga yan po roya yo, po niyangon karikira ken mew roya yo po tan namata. PC, ha kiripes. Yes, takarikira kaya di kiripes South Island Resilience and Adaptation Project kita kui rep, nikamatoa pa, ya wakin kay katiyan tenua sola distillation units yon tap makuro etap tewe mayaki. Eta ude koi rapa te makura iyo e waki men te wiki iyo, ibukin tenua riri nte ap makura ei, pa takoronga primary school, takoronga GSS awa ite apike college. Oyin takantaninga nte puaka iyo, pa ena kapibetia karikentiran hai sakina kon tapewa riri yon tap tewe miang. Eta ime toa koi rap ni karikepe ime a kaunsira awa te pota namata ibukin topani ka hanganga, Aki ariki, man pipitakin ni kanuani bong. Rungurungundu bitibiki. Yasa tauteaka nauru ni kanakuana kaisis na koya ni kapene tani makuri ni tauteaka. Au anakampana nako tauteaka yon nauru. O isleniku nauru. Pa ariye ni kina de one China principle kete kwa ua. Haya saina, haya sita wana. Inako te kaisis ayi ni tayin kauringani takanime pime wanuwa ni Constitution Day. Ndepe anari ekarawaki te wikei. Nsanwari uwa tanga uwa pimewa a nauru eriki pate muanapa, nipita anareitaki mairoun Taiwan na konsaina wapongi mwindi nian Lai Jing pa the presidency Taiwan. Ndata yane aetakwa na obis Taiwan ipokinde itaki masinani kupaha eriki ane, men anamakuri korakora saina nanana nun nauru, rinanu nanapuaka waki nanaina norikitapewa. Rengaya ay ekatoka iya na reita ki Nauru ma Taipei, Taiwan. Nga nane au imihinta tai ane au abisa ma taan kairiri mei Nauru. Ati imatoa nara na reita kia ma Beijing ke Saina. Pa erokon ta meruana on kasi nako imihina ma kapaya nako ya ape. Haika uwa ikai. Hanang tauroa ingai business yon de Northern Mariana Islands ke desia na mai. Nikaitarai di yandakan, nikapenimani ngkai asa tahan pepeire, nikariaya kakiperakian puan tepa anakon takampana, nisin tepeane. Eta kwa irapata business yon Saipan, te Saipan Chamber of Commerce pa, yakan tapurong kai tekipa, nanasais takampanan nis, at the Commonwealth Utilities Corporation, o anari enapunrang rota kaupain tepa, o anarota kinapa yei business tapewa, o anikunanin, Kenika warireke ya waki ni karikirake. Nte wiki anako the commission, ibuki the commission, the Commonwealth Public Utilities, akariyaya kirake nteraka na konponte isi nte mais, wapui mewa tara on mepui the sense, nte wana the kilowatt, na kon napui me awa te tara api meruwewa the sense nte kilowatt, awa anare enapainaki, mante pui mani mewa ni mei, Tiraka ay kanta puro hari eriki men puwante pa ang kayinti o napa. Yapon kauring na pa the Commonwealth Utilities Corporation pa enakona niya eriki tiraka na kon puwante pa o teis kanay tayo mato at tayo taparara ng the Middle East. Women kaumen ni Prime Minister ang kwa yon PC ake hakaitara isa sinakia ay ka kakakuro ibukin makurin kamengo nmosiki ite akaya pa anang nmosika kita akaya pa anang tein takapuwi min akibusmayan ni tapika hari na toa ng kimo ang raya kinan aya case ito ko nakapuwi ay tata PC pa akibusmaya ya pupusi Piman Prasad o Manua Kamikamida, pa enatona ki katiaki ente kapuwi ron te rapatay bukin te tokoan makuri ni kamengo ke makuri buwak. Ngkai etako pa hakea bukina, hairiay pa enatona ki tapuwi. Enakona pepeire te kapuwi ay ngkai yatapini wakaan te rinirini, hae tapanga ki on PC. Hoye itakandan nga pa anakona nikarawa ya rinirini ka NPC marina nuwapi mewa ntun, Nakon onowan peperuari wawatanga wapi maisiwa. Prasad o kamikamita, hanatein takapowi yare mainano, takapong yon suwa,

Guatanya emang awak kena bangkai pusmaya ni puo me ibu kita kat toka meter antri lagi ayo buat tengah buat bimanoa. Nakoi mi metan wi naro puo taki nai ni anak tapa ni makuri tetau teha. Kira kan nape makoro puo taki aki mena yang tetau teha. KCCI or business me kampana awai pun te puo tanah metan ika bene. Eku kuri ni kata nua taika ya nobis te presidents bayam emang kau kau pusmaya ni puo me ibu kita kat toka meter antri lagi ayo buat tengah buat bimanoa. Reva kimen buat bimaiswan neperi or natoki ni mea wan suun wa watenga wapi maanowa. Ibukin mea harina nwaya irom toko mesin. Ika kawa ki karina kin nampuome ibukin tiwameta en kwa taia pa yeya na makuri aya sani koroya ika kawa ki ibukin na pera kiribes pa ya nakatukaki ya na mietira mpesura ya yo. Tiwameta yo enariki patipenda ni katoto na koya ratei mererun rikira ki ibukin kaira ni mea wia nakon eroirei, nakon tai aika anaroko. Owa ikaika inipeire, ibukin teka toka metera. To wanapun anatoka beskiribes. Ari eka inisme anganakia aika atape angakiaro nikinakia yon kiribes. Ibukin ikakandatun kururoin metei meni na yamakuri nikairiri. Ekarikirake turunipai nikiribes mena pota naometa. O nikaraha kinaki nikiribes ntio amnape. Uwa uwapun nanakamuamua kiribes. Owa yu ari anangana kiwameta ika asa nikaroi muyo kwaya ntiaro. Ari irangin na kuroin te tai ya meni bukin na pota no me te kiripes rona ki metere pe khau ni ka iri ni kiripes o ta meruan na yama kuri ari na khairi ia ika ni kiripes bukin ta pe khan diki kiripes me khaturun payana tenua ponna na khai banga kin ni kuria kiripes o we hai ari ananga na ki ya yo me tai ka kharo te ma kuri ni kuria e eri ana ko onne ki tabe me khapua ni pai ni me awia ni pokia oni ka me awia na ki ari kin ta khanga ananga na ki na pe na ki ya kharo ma kuri aika ari ana ko ni ka kei puonganan me awia ibukin ka te me tuan te raun te khawa o ai te pota no ameta te khawa pon putu khan toro ni pai ni kiripes anangana ki ameta ki asa ni puha kata me ruan atongan nara ni kiripes ki ni puha khana ko rawan na waki kiripes ibukia khaina na ye kona pai ari ana kon da pe khawia on na ya ta ni kiripes na ron te pe khaw no toto te mai ye te khate mani ape ki ti aus to koru penna ora pe khaw ni kiripes ri kita pe wa awa ira pe khaw ai ka po te khani me wa pon roi roi ra khan te ma kuri awa yu ari ana pon na ngana ki yo ameta ki ari ana roi roi me ra khan na ya ma kuri ibukin to pa ni ka ina nan to pota na ameta o te khono wa pon ka ni kina yen te pe kuma ga me te kho khone me ki ki ana ngana ki ameta ki asan na ngana no ya Ntiero e ukuru roi bukini katime tuam na kuroin. O rikirake ni kaupain te pota nuameta. Nakia kanta ni ngani puya. Ina nunte meane uapuike era kariki teririki. Ngayere nkana kukani karikia ampuome. O puome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iro ya kaunsira me yuan nape. Niko taki meano opiste linix yuan Christmas. Kia nopiste peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi. Ibukimi kaunsira yuan nape. O kama pusi yaki. Baka makari niya mi po me na nobis di obi. O ibuki mi kahan Christmas di rain o tapo eran. Kama pusiya ki baka makari niya mi po me na nobis di Linux. Ibukin rungurungo na epanin o reta ki me nobis di peristensi o nampan dari poon isuwa ni me wakia. Uwa towana towana wanwa tenua ke isuwa ni me wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparana.

ku pen ti metuan nong ora yo an panan dauri FM 89.9 te tawana wa yu am tain kai ai pu si wan wari ti minis ai nang itera ti pi mawo nong ora am yo ani mauri FM 89.9 na wan ti tawana wa yu na ri tang kan kan wan nong ram me am katan wa tatuan ari etang ira kinako na bikini kan wan nam tawana wa yu nakoim ngkoi ari ya me me tinanum ti taka karo a ti pinko awa yong kan ni ang katan wa tani pinko ibukin tepong ayu pinko pinko pinko ami pinko tepong ayu round to wana nakon naw ni me bui tene bui tene bui ni me bui te free ticket tene bupua te bupua te bupua tenua tanga ponte bepa pon tenua tara jackpots to wana tanga api me awa men te games itiran ni meo o te round kwa tana kondo no te tapo pun euta ni merake imani epe o ane men Santa Maria Peso Parish

0: Si wowe tetara ako na kure ni kapungan at ipororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kona minta ni si mentiyo at buwina at tahiriki ni karuwa at yon uwan te nga pong. Uri asta at uwan na uwa ke si posi ibukin tayo na kim te pororoi. De tata rik kapungan at yon epe ni tayo ng jawa awan takara ngay na.
1: Uri asta at uwan na uwa ke si posi ibukin karinam te pororoi. De tata rik kapungan at yon epe ni tayo ng jawa awan takara ngay na.
2: Yay kay Yeshua! Ako yes!
1: Kata aras pasiba kita nuam. Ori asta tuwa na tenua nuwa te kopi kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
0: Ja, ai din na ke kona na te na se des tuwa phone
2: nei. Ori na ba wood phone. Ya di kona ni keria ananga ibu kim ko ti kimes.
1: Ya kupe.
2: Ibu kim te na wood phone dai na ko. Ya na se des na the kopa. You recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telephone. Bubusi yam kopa. Kikanwagi ng telepon na iluya mutu aroram na kiapona.
0: Ja, o ilawa tatay ka na kwa kinda urongorongo.
2: Nina po yung tatay bukini ka na kwa nam rongorongo ni katotuko na namakay na.
0: Ja, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kaan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, dabog.
1: Whip top up.
0: Ja, mga te whip top up, ay mga tirang kan te whip top up.
1: Te whip top up, kung namdang top up, ayaw ko tangiriya. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Yan ang inipaisi.
0: Ja, kupon ko awa, aneke.
1: Ibukin tigi po akam, kawara itong website ayo www.vodafone.com.kr Nakon chobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
0: Itong roi ngay wapwi mea wat yawa inano ni siwa tepong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tag, inano na na sinas Vodafone.

0: Quin número una? Parin, telefonia. Tu van aquí, aquí, a cobrir, hermano, no, Vodafone, a jugar en la mañana. Device promotion.
1: Kaya kaya mga kayo ang tingin telepon, o pahin ako telepon, kapuan kay de AO6, na po na app, baka na po, nang dabubuwar wabuy marwewa, na kong dabubuwa wabuy marwewa. The Moto E14, nang dabubuwar wabuy marwewa, na kong dabubuwa wabuy marwewa. O, tabi warik, akakita na telepon, na ikaw daw, Roy, na tayo, ay ka, apakapakapakapakapak, kaya na po, bukita ko po, yan ito yayo.
2: Ya, ipon ka ko ang urala, na ito, bukita ko, ayo, ay ka na yung ura.
0: Yan din na gaan, o, yay, tipa ka po, po, naroon.
1: Apo ang kay, wawa ang may yaw saan, o na nagirom, tipa ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? O, tipo ba, hindi, embe sa QR, yan na rin na payroom, din may 1%, tipa ka na po, yan, din na rin na ko tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo, tapo, ipakamani, irawi akara, ipairiki. Oh, Vodafone, Bakin, Wakan, Met, Greenix.
1: Yay na ba, inanikay, na naman na tuwa matuwa, day tag met, peso sport complex, ibugini ba yung dokoro na, telefonia, tuwa na aki-aki, keka wala, umangan na ko Vodafone, kare ko Wakan, mga ibugin, wakam, keka yun na.
2: Ya? Ay, niya po bukitawan.
1: Ah, nai ko. Kasi yung nanday ang kay. Ayaw pa ka na po ang kay, Vodafone, yung nanday na ko na telepon. Sa kita baka, Ikaraw-raw, pa-iapon ng bobo.

0: accessories, promotion.
1: Oh, mga tigarangan na, may masinalitan ang aguda po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bulk tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ito yung Vodafone.
1: Karakin ako na yun. Oh, Laura, pahingin akong telephone naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay niya A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rinig.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, naman Vodafone, agya kang mukha ni na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone na ki, inawalawale, bigyan na daw, ipahinig, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

Now let's go to the next one. We have the International Day on Biodiversity. Ni tirai kaka kokoro ion kawa kinan no taruan tiri tani meu tiaro pa ina tima to ibu kini meu roin meng roin merurungin ori kira kin tiki libas tiri tani meu puni ngai yoin kau paira na rata panin ni mua mei tari o aon tiata ari eri kebe yei oin kanara ni mera ara pai norak ara kari kemani o mora ara riki kakawa kina ibu kin ana makuri ni kai tara kanganga ake iri kiri kemei bibita kini kanon tepung kete climate change. Ina kara waktu buka meru, ni kauri ngai yo iron tepo tak ni makuri bukin environmenta. Ape akari kira kian tu nuni kin kete melat. Ni manga nari abisin taruan tu taparin kete ECT. Dona ni merapatan turun dikira ke turun the environment youth club. Aw tepe warigi ni kara ai wagi turun tu nuni kitong. Takati ibu ibu aw takai sak. Ari anak poga tu tokoa anak urupai bukta kini kanon pung. Aw ya mama kuri nurupai amata. E kakawa ki rora ni kapele tō waya ni karike pei o ni pōpū ki me pōta ki ora patai kāka kōro o pun te pōta nōme tan tāpuna ko yoni kiri bas. Pasinata I kakawa ki nā pungin o pungan tereita ni meaung tara ruai pa o manna ki rota ki. Ai kai tape ua maguri e sikona ni koroi pa pōkan tara ruan ara reita ni meaung. Tō wana katokan takarina ko meaung ene kia kāka uua. Katokan akawa ki ni ika I kāwarereke ki akawa ki ni ika na yetai ni kāpung. Tenua uninka ki ni te tomo. Oh, kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Ni mewa, katokan to rupay na kun merin tali awan tiyapin na kayan ako. O nana, epon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liya kiniya kain mo yungara. Dorora kain na rakawa pa anako ng nota. Ni kakawakin na radita ni mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan iliyakin na roka ikakakawakin na runtutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewun. Tiene auto utentari. E ora tena sini kribas. Sa waian deitaki, o ni karike pei tararua, ni kamenua, o ni katima toara deitani mea upugirankai, o ni tae kararugo. Kaini kribas, ni kawai.

Maulid kami, Kilibas. Uming kreator niyo, iti International Day on Biodiversity. Ito ang nape, ipo ka meruwag in tepong ngayon, wabi mewuwa ni Mayne katuaririk. Dapat niyo may bugini pong intereta ni Mayo, ito ang nape, intereta kayo, wawa tanga wabi mewanuwa. O ipo po to yon, arakakam makuriya pera, ipo kindo takin, aron nape. Kilibas, tawar may ipo kong nape, ito ang nape, ari ipo uto ka tepong kameru, ipo kini tepong erang ni kakawa kayo. Ike na tawuroin, karape pera na kuya tabutan naman, tarungurungun, anawag di tautekan, kilibas, ari esen karoy. Ni terai kaka kokoro ion kawakinan no taruan cerita ni meu tiaro pa ena tima to ibu kini meu roin meng roin merudunin ori kira kinti kiri bas cerita ni meu puning ayo in kau paira narat tapanin ni mua mei tari au au tiata ari erike bai yai oin kanara ni mera ara pai norak ara kari kemani au mora ara diki kakawakina ibu kin ana makuri ni kaitara kanganga ake iri kiri kemai bibita kini kanon tepung kiti climate change. Ina kara waktu buka meru, ni kauri ngai yo iron tepo tak ni makuri bukin environmenta. Ada aku ni kira kento nuni kini kita melat. Ni mangan ada obisin teraruan tu taparin kita ECT. Dona ni merapatan turun dikira ke, turun di environment youth club. Aku tapi warigi ni korai wagi turun tu nuni kitong. Tak kata ibu-ibu, aku tak kaisak. Ada anak poka tu tokoa, anak urupai bukta kini kanon pung. Aku yang makuri urupai amata. E kakawa ki rora ni kapene to waya ni karike pegi o ni popo me pota ki ora pata ki kaka kokoro o pun te pota nome tan tapo no koyoni ki dibes pasinata i kakawa ki na opungin o pungan an terita ni meung tara ruwa ipa o man na ki rota ki ai kai tape uwa maguri es kona ni koroi popokan tara ruan ara deita ni meung to wana katokan takari na komeangin na ki akaka uwa katokan akawa ki ni kai kawa ririke ki akawa ki ni ka na yetai ni kapung tenuwa uninka ki ni tetongo. Aw kain na marakin na kaya naku. Awa, tararuan tabon kapong ibugiya men. Nimewa, katokan to urupay na kun merintari awan tepe na kaya naku. Aw nana epon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liya kiniya kain mayangara. Torora kain na rakawa pa anakonan nota. Nikakawakin naralita ni meo o nikarikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriakin naroka ikakakawakin narun dutong. Awa itakawanua kawakin na ni meon. Tiene autotentari. E ora tena sini kibas. Sa wayan deita ki, o ni karike pe intararua, ni kamenua, o ni katime toara deita ni meu pugiran kai, o ni tae kararugo. Kai ni kibas.

0: 밤낮에 나뉘다 우리. 시분디마도 하나 간다고 로인가르고 있지 위인하고 야놈이 아우씨 부금 고에 아래 맴에드는 놈 니깐 농공 오라 아우니마따꾸니 빠이 가리기 나빠 매기리바스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비 때로나 Papun CM screen na natang roi na mayangam. Pusi ka pa ka tipu pa tataray bukin karuan ng TV. Ako ko na nabe nori pa ikarikin na pa may. Tipi-tipi ki o tiyon nabe.
0: Saksi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa ni kabataku kung kanuan na ausin tegi di pas. Are ka korowaki. Nungunakon na pa may. Tipi-tipi ki o tiyon nabe. E punday sina ko na pang kaintay na ari. Itira ni suwan tamon tayriki. O tiyaw rawan da tayriki. Tiyaw ay suwan tamon ng apong. Tipi ima uwan tawan o away tiyaw awan.
1: Auringa, ngai ya wakan dunga na nakapu me suani no me tape me kiripes. Au am kiri wan TV ene me ngaroni ko na pente tayan ni ko ngurai ko. Oni ka meta kuku ni pai kari ki. Ni kan wan na program to ko mete ni kai no meta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pente besmai. Ami kata no mata ake. Ena ko na ngurai ke ona meta ko kina ki yonte TV na ko yete botan no meta.
1: Onkoe ere kokaina no tere vere venam potaki se taroi na peni koroi na kon na rokotangiria me pona e me teroi
0: saksi na yane men kami ministries o NGOs se taroi na ben live ni potaki e pupura na se wataki me takwa kinana yon de kiri wan TV o de social media
1: uringa riki are meni ka pakan pon karo kon nam TV yan me nga mette pupua te tara o yeri kina pe na koim de VIP ke te pakani pu ibuki nam popa into sin trading
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawa nungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. De itaki merongono ay kapu, ipon katameruwa, amatata yon paye kariki, on kami ngaroy ko ni katopong, men, kiwan, tiri.

kunayo kainis na ko'y may sinara diki ake kamasa ni gitanira nuran na miya ko'y may mitararua ay muarara di gami tanira aresa unanda mekinda nanon skumira di gila kabaraya rabure.

Cancribes. Unang teritoryo ito International Day on Biodiversity. Ito na ata ipo kwa meruwa kini tepong ngayuwa pi mewuwa ni mei ni katuwa liriki. Tapos tanong yung ipugini pong yung tereita ni mew. Ito na ata niteririka yung uwa tanga wapi maunuwa. O ipupoto yon araka kamakuri ya pera ipugini do takin aron nap. Kini pesta wala may ipukon napen ito na ata. Ade ipuuto ka tepong kameru ipugini tepong erang ni kakawa kayo. Ike na tauroin karate pe na kuya tepota na naman tarungurungun. Anawar di tautea ni kilipas. Ari esen koroi. Niterai kako kokoro. Ion, kapo kina notar ruan terita ni meu, jeropa, ena tima to ipu kini, meu roin, mengo roin, merudungin, ori kira kinti kiri bas. Terita ni meu, puni ngai yau in kau paida, nerot tapanin, ni mua mei tari, o, on tiata. Ari, eri kebe yai, oin kanara, ni mera, ara pain norak, ara kari kemani, o mora ara riki, kakawa kina ipu kin, ana makuri, ni kaitara kanganga. Ake eri kiri kemei bibita kini, kanwan tepung, kete climate change. Ina kora wakti buka meru, ni kauri nga iyo iron te pota kini makuri ipukin enwara menta. Ape, akori kira kento unungi kin kete melat. Ni maanga nare, opisin tararuan to taparin kete ECT. Ndona ki merapata, ndoron dikira ki, naron de environment, youth, club. O tepe warigi, ni kora waki naron te unungi kitong. Takate ibuibui, o takai saki. Are, anapoka, tutokoa, anaurupai, bikta kini kanungan pong. O ya mamakuri nurupai, omata. E kakawa ki rora ni kapene to waya ni karikepegi o ni pupu ki me pota ki o rapa tai kaka kokoro o pun te pota nama tan tapono ko yo ni kiripes. Pasinata I kakawa ki na opungin o pungan ang terita ni meaun tararua ipa o man na kirota ki. Ai kai tepe ua maguri esikona ni koroi papokan tararuan aradita ni meaun. To wana katokan takarina ko meangin na kia kaka uwa. Katokan akawa ki ni ika ikawaririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenua unika ki ni tetongo. O kain na marakin niya kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni Bugia men. Ni mewa, katokan to urupay na kung merin tali o on tepen niya kayan ako. O nana epon to ibigin kain na nun me amusu. O nawa, liyakin niya kain mo yung ara. Dorora kain na rakawa pa anako ng nota. Ni kakawakin naralita ni mew o ni karikita ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriyakin naroka ay kakakawakin naruntutong. O ay takawanua kawakin na ni mew. Tiene auto tentari. E ora tena sini kripas. Sa wayan deita ki, o ni karike pein tararua, ni kamenua, o ni katina toara deita ni meu pugiran kai, o ni tae kararugo, kai ni kripas ni kamenua.

0: Cam na tayo na nila uli. Si Bundi magawa na pantauro yung karukoy tili yun ako. Yan na miyaw si Pugyong Kwe are imemeta na nung ni kan nung ngura ako ni matako ni pae kariki na pamagiribas tiyo nabe away tipitipiki.
1: Punti pipit yaro na. Papun si yam screen na natawroy na mayangam. Pusi ka pa kati pupata taray pukin karukwan ng TV ako ko na na pa nuri pae kariki na pamay tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na nausin tegiribas are kakorawaki. Nongonokon na pa may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawon tawano away tiyo awan.
1: Auringa, ngay awahan dungan na nakapi may suwan ni nome tapa mekiribas. Awam kiriwan TV ene mengroni ko na pentetayan ni ko ngurai ko. Oh, ni kameta ku ni pai kariki. Ni kanwan na program to ko mete ni kaino ameta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pentebe sumai. Ami katana wata aki ena kuna ngurai ake one meta kuakina ki yon te TV na ko yete bota no ameta.
1: Onkoye ere ko kaina no tere vere venam puotaki. Si tauroi na pentauroi ena kuna ere kutangiria ne puona ene tiroi.
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauro yun eban live ni potak ay pupura nga sewa taki ay matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yung amete pupua tatara o yariki na pen ako im de VIP kiti pakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanime atata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanunga tenung watawana. Ke isu watenu wakia, ni mewu wataporo wakia, ni mewu wawawa. Deitagi merongono wai kapu, ipun kata merua, amadeta yon paye kariki. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, kiriwan, tini.

0: Am na tayo na nimauli. Si Bundi magawa na pantauro yung karugoy TV na ko. Yan na miyaw si Pugim Kuya at imemete na nung ikan nung ngura ako ni matakunupay kaariki na pamagilibas tiyo nabe o ay tipitipiki.
1: Kung tipitipiti aro na, papun CM screen na natauro yung mayangam. Pusika pa kate po pati taray po kini karugoy ng TV o kuko na na penuri pa ikaariki na pamay tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon na ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabatakukun kanuan na nausin tegi libas at ikakorawaki. Nungunakon na ba may tipitipiki o tiyo nata e punday sinako na tangkain tayinari itirani suwan tamon tayiriki o tiyo rawan tayiriki. Tiyo ay suwan tamon nga pong tipi mawuan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ngay awakan runga na nakapi may suwan ni nome tapa may kiripes. O am kiriwan TV na mga roniko na pentatayan na nikong uraiko. O ni kamita kuko ni pai ikariki ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tawrol na pinabusimay. Ami katanwata aki inakuna nung raya ke onimeta kwa kinaki yon te TV na kuya tubota na ameta.
1: Aum kwe ere kukaina nua tira vere vendam potaki si tawrol na pinikaroya na kon na rakutangiria me puna ay metiroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si tawrol na pin live ni potaki. Ay pupura nga sa wataki ang matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete pupua tatara. O yariki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakia ni mewa taporo wakia ni mewa wawa. De itakin marongorong ay kapo. Ipun kata meruwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong Men Kiwan Team.

0: yanaga yakhani mangari khona betainta gabo spasen ke
1: ye ngini izoni kanje jorak jara
0: ai ko ngora ara sama ngora patirati yakante botani yango ibukin ta gabo spasen deriri ke
2: eng yon ga wainan mianga wa ki ta ga wowan round ga bus pasin ibukin chora ga de tra ko ma ari bun ora kin te meta ot escape is ke te men ngo me na po do ni yango teriri ke ayo e ga ngai te ga na pai no ora kin kai ibukin sa ki ni kunim o meru rungini metam

0: kam na tayo nanibawi. Sigun di magawa na pantauro yung karugoy TV na ko. Yan na may awsi bukong mkwaya ari imemata na nung ikan nungungura ako ni matako ni pae kaariki na pamagilibas tiyo na habi away tipitipiki.
1: Puntipipiti aro na. Papun CM screen na natawroy ni mayangam. Pusika pa kati pupata taray bukini karuan ng TV. Ako kuna na pa nuri pae kaariki na pamay tipitipiki o tiyo na habi.
0: Sasi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabatako kung kanuan na nausin tegilibas ari kakarawaki. Nungunungun na ba may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na tangkayin tayo na ari itirani suwan tamon tayo ligi o tiyo rawan tayo ligi tiyo ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyo awan di
1: ko. O ringa, ngay ya wakan runga na nakapi may suwan ni nome tapo may kilipes. O amkiri wan TV e na mengaroni ko na pentatayan na nikong uray ko. Ani kami tak kuku nipai kariki ni kanwan nana program toko mete ni kaino ameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampanya nak si tawrol na pinabus mai. Ani katanwata aki ina kuna nung raya kaya nameta kuku kina kiyon te TV na koyet botan nameta.
1: Ang koye ere kuku kaino nua tera vere vendam puota ki si tawrol na pini karoya na kuna nero kutangiya me pona ay meteroy.
0: Saksi na yane ang kami ministries o NGOs si tawrol na pini live ni puota ki. Apupura nika sewa taki ya metakuwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV ya nmwenga mette pupua te tara. Oye riki nape na koim te VIP ke te pakani po ibukin ng popa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea. Nimewa takuru wakia, nimewa wawa. Leitaki merongorongoy kapu. Ipun katamearua, amatata yon paye kariki. On kami ngaroiko nikatuapung. Men, kiriwan, tini.

Maulid Khan Kilibas. Woman creator now iti International Day on Biodiversity. Ito na pa, ipo ka meruwa kinte pong meruwa pi meruwa ni meyini katuwa lirik. Dapat na yung may bugini pong intereta ni meru. Ito na pa, intereta kayo wawa tanga wapi maunawa. O ipo po to yon, harakakam makuri ya pera, ipo kindo takin aron na pa. Kilibas to wala may ipo kon na pa, ito na pa, ali ipo uto ka tapo ka meru, ipo kinte pong erang ilikakawa kayo. Ike na tauroin, karate pa na kuya tapotan na mata rungurungun. Anawag di tautea Kilibas, ari esen koroy. Itirai kakakakuru. Iyon, kawakinan no tararuan tirita ni meu di Europa. Ina tima to ibukini meu roin, mengo roin, merudungin, ori kira kinti Kilibas. Tirita ni meu, puni ngayawin kaupaila na ratapanin. Ni mua mei tari o aon tiata. Ari erike bayayi oin kanara, ni mera arapain no orak, arakarike mani o morara riki. Kakawakina ibukin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake irikirike me bibitakini kamon tepung kiti climate change. Ina karawak tepuk kameru, ni kauring ayo iron tepuk tak ni makuri bukin environmenta. Apa, aku ni kira kento unik yang kita melat. Ni mana nade, obisin teraruan tu taparin kita ECT. Dona ni merapatan, turun dikira ke, turun di environment, youth, club, atau tapi warigi, ni karawai wak, turun tu unik itu. Takati ibu-ibu, atau takai sek, ada anak poka, tutukwa, anak urupai, bukta kini kanon pung, awa ya mama kuri nurupai, amata. Eka kawa kinura ni kapeli to waya ni karikipegi o ni pupug me pota ki o rapata i kaka kokoro opon te pota nome tan tapo no koyoni Kilibas. Pasinata i kakawa kin na opongin opongan ang tirita ni meaun tararua ipa o man na kiruota ki. Ay kai tape uwa maguri esikona ni koroi papokan tararuan aradita ni meaun. To wana katokan takarina ko meangin na kia kaka uwa. Katokan akawa kin ika i kawa ririki ki akawa kin ika na yetay ni kapong. Tenuwa unika kin tetongo. O kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni Bugia men. Ni mewa, katokan to rupay na kun merintari o on tepe na kayan ako. O nana epon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liyakin niya kain mayangara. Torora kain narakawa pa anakonan nota. Ni kakawakin nararita ni mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan iliyakin naroka ay kakakawakin naruntutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewn. Tiene auto tentari. E ora tiene sin Kilibas. Sa wayan de itaki, o ni karike pei tararua, ni kamenua, o ni katime toara de itani meu pugilankai, o ni tae kararugo, kai Kilibas.

0: Kalau mau di, tunggu rumah yang pernah nanti pasir ngai piko tinggi. Haru kon tepung ngai tesim ni popok main usiran dari anak rawa ya tu nak kuyai nak kiyai ya kalala. Eta ku yona piyata umen dekai ni klinik main veri veri. Papa ni ya katanota nak kuyai nak kiyai ya kanganga nak kon aini ya. Aw orang ki ke kanganga ke air kiri ke memin tepung. Pa anak kon nak kon klinik ipokin montain tuakia. Mai minta yang tua kan dia anak kuna, ni mangkat tapi nak kuat kerja anak kuna ni mangkat tuaki. Oh, ni kerja kerja pukah yang mendesim mai nusiran naio. Eta kuri kian apa ye uangun metemen naik ni kerja asal kat tapi nak kuat. Untuk orang yang noraki, irong desim mare, ewaki anak makuri mentera waten uang kepakan tay. Ada mangkat kita nak terawat desim naio, nak kundakan mepongan roh. Asal kiri pasabisi ni mangkat naya porroi, yon takapupuika kiri poki hatiakawa. Dengan orang saya nak ini nyepi pandai taki hari akaroyan tepung, tak kata tepung, wapu ini mei yang suka PC. Tak kau narong narong tepung taki nak kau, pa ina non tayin tak saya na, awak kata rehat minister tepung taki nak kau mei PC. Hai aliti yang pain walu, pa pain tangiran kiripoki pukin tak apa pun, nak kau kiripas pun kau tan naya putok ay pukin. Kata ini tuan merungin merawah, aw pukai akaroyan tepi tepek, ina non arah merawai kapupra. Ya kakai tau teminista air pada tagi siwa unakon teminista nanti akawa mebisi. Ibukinda ya kairiri ya tameru anubismayan tipubusi ni kain hitaki. Wan kamatua anapauto kanapa nakon pisi ibukin kainan wan sepakin terepakau. Yon takapu pekerepoki. Ika awaipun yon tepor roi. Yon akawani ika nimerawa. Ibukinda ya karikiraki kain pisi. Eta gudegi tepotakin nakopa. Takantaninga yon tepor roi yo. Pudi yang wan karikirakin meo roi ya putan namata. Pisi ya kiribas. Esa takarika ke tekirba South Island Resilience and Adaptation Project kita koi rap. Kama tuan te akinda pa ya wakin ka ikatian tenua solar distillation units yon tap mokoro adaptiwe miang. Eta ku te koi rap pa te mokoro ayo e wakin man te wiki ayo ipokin tenua reire in tap mokoro ay pa takoronga primary school, takoronga GSS awa ita apika college. O in takantan ngan te poka ay pa ana poka kapibitian karikian teran na isaki. Nakon tapi warire yang tapi tuwe miang. Nganane awet time tu awet kui rap kerja pay mea kaunsira awet putan nama ta. Ibu kini depan kanganga kerik men pipitakin kanwan pong. Orang undir debeke. Esat tau teh kan nauru nkan aku anak esis nak koyen kapan kain nauru. Tanem aku ni tau teh kau anak kampana aku. Tau teh kau nauru. Aisyen aku nauru pa. Adanya ini kira te one China principle ke te kawa esaina esi te wana. Ina wata ka SSA inta inu kouran takan mepui mewanuan Constitution Day in tepe ane ari karawak inta wikei. Isanware wata ka wapui mewa au nauru, eriki pa temuan napa lipita naritaki meiroun Taiwan na konsaina wapungi min linen Lai Ching Te pa te presidensi Taiwan. Tita yane otaku ana opis Taiwan hipokin reitaki measinani kupa eriki ane menna namakuri kwa lakura saina nanana na nauru, tunanu nana puaka waki nana ina nori kitapewa. Harangaya ya katukaya ya narita kinauru me Taipei. Nga nane ay minta tayane o apisa me tanika iriri me inauru ati imetua narana rita kia me Beijing kisaina payaru kunta meruana o nikosi na koi mina me kapaya na koya apa ika uwa kane. Anang tauroin kay business yon the Northern Mariana Islands kitesena mai mikaitara itayandakan kapanamanan kay asa tan pepeirin kariaya kakiperakian puantipa na kunta kampananis. Depan. Eta ko yera pata business yon Saipan, the Saipan Chamber of Commerce pa. Ya khan ta purong kay tikipa. Nana sa sta kampana nis at the Commonwealth Utilities Corporation na wan ari ena pundan ng rota ko pa intepa. Ona rota kina pa yay business tapi uon kuna nin ken ka wari reki yaya wak ni karikiraki. The week ana ko o to commission ni bukin the Commonwealth Public Utilities sakariya yakirakin. Teraka nakon ponte isin temais men wapui mewa tatara mepui te sens nte wana te kilowatt nakon apui mewa tatara au apui merwa wa te sens nte kilowatt wanare ena paina ki men tepi meni mewa ni mei teraka ay kantaporo ariri ki men ponte pa angkai nte anapa epon kaurin nepa te Commonwealth Utilities Corporation pa ena kona niya iriki teraka nakon ponte pa ati isin kaneti metu ati itaparara di Middle East. Women tayen ka women prime minister ngwa yon PC akia kaitara isas nakia ika khokuru ibukin makurin kamango Numaskat tiya kaya panang ting da kapawi win at pusmayan na yatapeka. Ari ina taon mo ang raya kinan na yakis. Ito ko na kapawi ari tatapisi pa yaki pusmaya ay abubusi biman prasad o manua kamikamita pa ina taon na ki katiyakiyan da kapawi ilawin tirapat ay bukin tutukuan makurin kamango kaya makuripwa ka. Ngay ito ko na pa aki abukin na ari ay pa ina taon na kitapawi. Ina ko na bibayari ta kapawi ay ngay ya tapi ni wakan diri ni ni ta pa ngi on PC o yi ta kanda ni ngapa ana kona ni karawa ya diri ni kan PC meren ni wapi me wan tun diri ki ai o ono wan ti diri ware wo wata nga wapi me siwa prosedo kami kamida ana ta inda kapo wi ar meina no inda kapo ngi on suva ike ina pa ira ki na pa yai ta ta yari ina kapo wi ro yai ma ne kan ne a ko in santa ki na pa aki pure bukira ya ki kai tara ke rorun no na pa Asa o mataki aumi minta to kwaya ba anana arapata na yamata ari meti mentebusi noraki ade Ebola virus ni makoron de Democratic Republic of Congo may main kun kauraki ya makoron to noraki tetapu ane ari amai sia yoraki ki aive kaki de Ebola apon nang nun to kuraki ane ari pun anautu ororon de man ari meti mente Ebola ngi ak kariya kaki ba anana arapata na yamata ane terupa na karawa de taun meti na kwaina Kita buti sate ini tapi hanya loop melembe. Pa enori ya metan kerpena tu norak siapa kau rai tay intens. Aki akatya ke pan naya. Mika kau kerok ya orang kintu noraki rampara general hospital. Loko ya placement na wapun kana koi ayakanuan kasih pada kau ring na koi ya meta. Pa area ini wamena. Ya pun dengan kura-kura busin joraki ada ibola men dapatan jamata hari mati awan bukina ada kain tu noraki atau kai riri atau ngiri apa anak kau kau waroi mu pa imen roi tu wakin tahun mati entero pa ina tu toko ki busina kau nte waresane tan makurin tu kau kau tu wampara aspiru ada wuhan mepunia nte ituri province ada erang ini kura-kura ye te kaisa de ibola apa nang kain kamanua kiro ya tausan kai awak policeman ni kariketerau Temenna de samo kure ri ko ke menne yakare kare ta anna ke kure i mai ne yar ko tan tar ruwa tirau ke praisman rungro men panan ke bas
1: Kwata ye na ngawa ke na pyan kai pusmaya ni po me ipukin ta khato ka me te ran te ri ki ayo wo wata nga wo bi mo no wa na koi mi metan ni na ro po ta ke nai ni anata pa ni ma kuri te tau te ha kira ka na pe ma ko ro po ta ki a kya ki me na yan te tau te ha KCCI o business me kampana awai pun te po ta na me ta ni ka pe ne e ku kuri ni ka ta nwa ta e ka yan office te presidents pa ye na nga khau ko Ayan po me, ibukin te kato ka meteran te ririki ayo, wawa te nga wapi maono wa. Arewa ki men wapi maiswan ne peri, o ena toki ni mea wansuun wawa te nga wapi maono wa. Ibukin me angharina nuaya, iron toko mesin. Ikakawa ki karina kinan po me ibukin te ometa, e kwata ya pa yeya na makuri, aya san koroya ikakawa ki ibukin na pera kiripes, pa ena kato kaki ana meteran te sura ya yo. Te ometa ayo enariki patipenda ni katoto na hoya ratei, meron rikira ki ibukin kaira ni mea wia. Nakon eroiri, nakon tai ay kaanaroko. O ay kay kay ni pere, ibugin te katoka metera. To wana pon anatoka bes kiribes. Ari e kay nisme ang anakiya ay ka atabi ang akero ni kinakiya yon kiribes. Ibugin ni kakandatun kururoy ni mati menin na yamakuri ni kairiri. E karikirakia turun ni pay ni kiribes mena po tat na ameta. O ni karaha kinaki ni kiribes ni tiwam nape. Uwa uwa pon na nakamuamua kiribes. O ayu ari ananganaki ameta ika asa ni karoy mo yukway antiero. Ari rangin na kururoy ni Tetapi emen ibu kini nak buat tanam itu kiripes. Rona kini terapi kau ni kairi ni kiripes. Atau meheruan yang aku riari nak kairi ia ikan kiripes. Ibu kini tapi kan dekik kiripes. Mereka turun payana. Tenua pun nana kai pangakin nini kuria kiripes. Awehi yari anangana kia yo ame tai kaharawa te makuri nini kuria. Eri anako. Onna kita be meha puan nipai ni mea wia. Nipu kia. Onika mea wia na kia are kenta kanganga. Anangana kina pe na kia haroi makuri. Aika ari anako nika kia ipu ongana ni mea wia. Ibukin katime tuam te ram te kawa o wai te pota no ame ta. Te kawa pon putu kantoro nipai ni kiripes. Anangana kia ame ta kia asa nipuha kata mea ruan atongan nara ni kiripes. Kia nipuha. Kana kurawa na nawagi kiripes si bukia kaina na yako na pa yari ana kon rapeha uia o na yata tayin kiripes na ron te rapeha unu toto te maye te kate imani epe kiti aus Tukuru penna, ora pehau ni kiri pen siri kita pewa, awa ira pehau awa ika apu. Tekan ime awa, pun roi roi ni rakan te makuri. Awa yu ari ana pun nangana kia yu ameta, kia ria nang roi roi ni merakan na ya makuri, ibu kin tu pahani ka inamen tu potan na ameta. Tekau no awa pun kani kina ayan tepe kumaha me teko kawani meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana no iya. Ntiero, ukuru roi kukini katime tuanna kuroin. Ori kira kini kaupain te potan na ameta, na kia kandani ngani puya. Inamen te men ne wapike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani kariki ya ampuome, opuome ni pupusi ya punipene niko na andike na peiro ya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopiste linix yon Christmas, ki anopiste peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, kama pusi yaki, baka makarini ya mi puome na anopiste opi. O ibukimi kani Christmas terain o tapueran, kama pusi yaki baka makarini ya mi puome na anopiste linix. Ibukin rungurungu na epanin ori taki meanopis te perestensi yon nampan dari puon isuwa ni mewa kia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mewa kia uwa towana towana awa towana. Ken nora re Facebook page are toka yei kaparaparahana.

0: de ita gi me obsin te HIV de nan bantara po na isu wa ni me wawawa wawawa ta koro wanu wa isu wawa na wan tabahuri e tau roi obsin te HIV ni karawa te zizu on te HIV o te mero roa ayonus na oraki ake yari gida wia te HIV samone paia me rungira men te oraki e te HIV yon an wari riga busina yon apera ake di pes
1: Ko te imata nō rai oan Māori FM 89.9 na rani mea wākia, e roko roi ntu kina. Aram one round ni mea wākia kia, te takaantani ngā pako sani kukure in kwea ko korona na pekanua nara aram one round ni mea wākia. On te tai a iu, sina mea ngā tau roi ngane nō rai tai an rongorongo ni mea tang, mea te rūne kariki rongorongo, sa mea ngā wākina kon nara awane ka kakipu sari imuina, kia ra ka wōwan round na rani mea wākia nta pakantai e.

0: Agora, te tá aí um canal desse na minha mãe que na conara, ara na minha mãe que era imoina que é assim na, se cura inteira ainda na coimba de, quando te pota que no coco que te quer a queria te imeto no popo tocar na minha mãe que, quem te ouvi que é pena aí o, se na ante te tipi, me na rong rong oi mãe, me na pus mãe anda no telefone.
1: Kono mea ora iwe, ea kwa mga tauroa ina pe nungura na kon amma wa ni kakaki po sa teni mea waki ente ta yeyo. Hari e peru ngaki, mente po ta ki buki ente mea uri o katu ki ora ki ni maa na reta pe mea ti ora ki ete tipi. Po ta ye ete tipi pon ti ora ki e yewewe, rina nun tia, mea pundangi ni ka ete tokuwa ki o ni katuka ki. Data yeyo wa ina kuputo ra kongura, yo anarun rota ki yo ameta mea ti ora ki ete tipi, Keti orang ki ada EVE bentia. Tetapi pun jorak ki ada kemen teman orang ki. Hari yang ini tetapi erota temane. Epo soalan ni EVE jorak ki ada nanu dia. Mereon jawab tari orang kena. Oi esway pay orang ki. Karena epo kopi ko. Emasi ete. Engar engar. Yang ini ki epo peyawari nak kahaga. Joko nang si kuni EVE teman orang kemen tetapi dia. Tetapi emen. Dikin tapo aida. Aida susu awam tayai. Kien tapo ki apono. Kien mariri ke kawintian dunyai. Karena yai ai kiki nanti menora kian, oh aku nanti kiri orang nape tetipi. Ai kai kan kena yang tetipi kan erik kiri orang. Tapi aku pun kiri orang gua tewi kimena. Temera kini papa, pihon nanti rara. Tepu aku pun temeriri evai tay. Teme mohon nanti pun pakan terawa batan nak ya bukina. Akhiri nanti amara kiawai teka kai ku. Karena aruna perik kiri orang tewa nami pihon kan kini ai kai. Orang ini kahawa ki, aku nak kiri kia pihon betaya dia ku. Tekiri ni kena ku bahan mengaya. Kau kiri kia pesen aku jawara kiai pun menko. Rawan negai. Karikia Hawaii yang din na mouse skin tepuan mama naga. Rabu na wim kan aku pukul pukul ni masih tipe bayar nak ya ha. Kapungan apa nama wanuku? Oh susu kan even ni main pukul pukul. Ya kai katoka kita CP mentepai noraki. Kau ni macam ni mentepai noraki nuah penina. Naki katoki yang kan aku ni macam ni temerung. Temuan tain susu kapenyan roy tepai noraki. Oh karikian rongrong te CP eh kuawa. Ina pun tu tokuah rekin tuaraki yo na koim. Kanaruna beri kirim kan kita yang te Tipi, awak aku kari kaya bukan, awak tak mahu tata dan tahu ikai. Tegri ni ki, ada kuahan mengaya. Awak bising de tipi na beri, ni katu kuahpung, awak tak kuahpung na wanti makul. Jono orang ki peso ni katu kan mepung menjawab awak wanti ngapung, nak menjawab awak wanti pahantai. Rita ki nak kau niswa ni awak awak awak anu atenua awak. Ngairan kapan? Si konan tu toko pun nak kau de tipi meyan na perakiri bes. Uringa merungim, poni kau pay. Kono mea ora iwe, ea kwa mga tauroa ina pe nungura na kon amma wa ni kakaki po sa teni mea waki ente ta yeyo. Hari e peru ngaki, mente po ta ki buki ente mea uri o katu ki ora ki ni maa na reta pe mea ti ora ki ete tipi. Po ta ia ete tipi pon ti ora ki ee vewe, rina nun tia. Mea pundangi ni ka ito tokuwa ki o ni katoka ki. Data yeyo wa ina puputo ra kongura yo anarun rota ki yo ameta mea ti ora ki ete tipi. Ke ti ora ki are eve bentia. Te tipi pon ti ora ki aere ke menti men ora ki. Are yang in tetai erota te mene. Epo so men ni veve ti ora ki aere na non tia. Meiron ti ame tari ora ki na. Oi eswai pai ora ki. Gana epoko pioko. Emasi ete. Engare ngare. Eanine ki epe pe avare na ki haha. Joko nang si kuni peipes te men ora ki menti tipi intia. Deta ye men. Rikin tapo aika aipe susu ame ta yei. Ken tapo ake apono. Ken mariri ke kawaintian dinni yei. Gane yei ei kiki na te men ora ki hane. Oe kuna ande ki rouna na pete tipi. Aika ikan ikan ayen te tipi inkan ere ki roun. Te pokopioko erioan gowa te wiki men.

bahkan dia pun menjawab wae wanti ngapun nakon jawab wae wanti bahkan tay tita kita nakon hiswa ni mewa wae wanu aten ma awa ngairan kapene si konan tu toko si nakon de tipi meyuan nepera kiribes uringa merunim poni kau pay.

0: Yon na rani mewa kyang kai wa wi me wan wa de minisimin de noa erang ni bai si te tai ki ai ya na ngapa kana pa tai ki ke to ya ya man na na pa ni pu ma tan tai na non de ta man tai de ke yo nga ya de ka an ta ni nga pa pa ki pa men nam ta pa ikan ne kon arang ni wo wa ki ro ai ki an no ngo rai na ko tai ya ni ka kati ki ro ai ya ke ana wai me ro ya ra ta ni mewa ki ya ke nga ya ren ko ya ni to ko kan de ta na pa te ni mewa ki ya ta ye te ra ta ko ai putei meta na bankain pu pu samai dai an tare pon naranam pane iswane me wa ke ta paru wo wa awa iswane me wa a taran nei yai dei dei re me nara tare pon ki esna kha kari kite tai na konte chipi
1: kon me ori ke ta ma ta roi ne pen no ora na kon amma wani kaka ki po sa tene wa ke te dai yo ari be ro nga ki men te bota ki bu ke ne te me ori o ka to ki ora ki ni ma na re ta pe me te ora ki et cp po tai et cp pon te ora ke ye de de ti na nun te ya me pun dang ni ka ite to kwa ki on ka to ka ki de tai yo ai na ko bu to ro ko ora yo na ron ro ta ki yo me ta men te ora ke te cp ke te ora ki ari

0: Mary, tiene me waqia. Ah, tarana yai ti takanga na udare po ne ko sa yo sina. Ko kari kita tayo na kon na response ake yung kay te me toan mara na udare po sina ko kari kita tayo.
1: Kono me ora ko e ko me kata uroi na pendo ora na kon amma wani ka kaki po sa tiene me waqia te tayo yo. Hari be runga ki men te bota ki bukin te me ori o ka tu kiora ki ni manga na reta pe me kiora ki et tipi. Kotaya te chipi pon jora ke yeve ti nanun dia me pun dangi nika itu to kwaki on ka to kaki deta ye yo ena ko botor ko ngura yo narun ro ta ki yo me ta men jora ke te chipi ke jora ki are eve ven dia te chipi pon jora ke ere ke men te men ora ki are yang in te tai ero ta te me ne e pun so men ne veve jora ke ere nanun dia me ron jo me ta re ora ki na o e swai pai no ora ki ga ne ko pyo ko e masse ete ete e ngare ngare e anene ke pepe avare na ke haha. E kona anse kundi pe ibe sti men nora ki men te tsi pi te ya de ta ye ne rikin tapo ai ka a ibe susu wa me ta yei ken tapo ake apono ken marere ke kawa intiang ndin ni yei. Kana yei e ike ike na te men nora ki hane o e kona ande ke irona na pe te tsi pi. Ai kai kan kina yen te tsi pi in kana ere ke irona. Te poko pyoko eri oan uwa te wiki mena. Te mera ke ni papa. Pyoko nan te rara te kapuopu yo te meriri e vaitai. Te mamonon te pong pakan te rara watan na kia pukina. A kirinin te amara ke awa ite kakai kwa. Kana haruna pe ere ke irona te wana me pokon kani kina ai kai. O erangin kakawa ki e kuna kare ke apuokan bita ya vea kwa. Te kirini kaina ku wakani me ngaya. Ka wari reke apusina kon te ora ke ai kon men karawan na ikai. Kare ke hawa in tiang din na maus kin te peon mamananga. Rapuna wim kana ko poko poko ni masse tebe be awar na ke haha ka bonga na te na wanu o susu kana even ni men poko poko e kai ka toka ke te CP men te pai nora ki ko honi me ki ni men pai nora ki nuwa pe ni na na ki ka toki an kana ko me ki na te meru bu te monta en susu ka pe nen roi te pai nora ki o kare ken ro ro te CP e huawa e na pon te tokwa re ken te ora ke yo na ko yin kana runa be re ki rom kana ki na en te CP o be ko kare ke bo kam o te kame ta ta men ta ko kai te gri ni ki ari ko wahan me ngaya obisin de tipi na yere vere ni ka to hawa pom o te ha pom na wan te makuri to no ara ki peso ni ka to han me pom men jaw wa wan ting ha pom no kon jaw wa wan te pahan tai te te ki na kon ni suan ni wa wa wa wa wa wa wa wa ten ma awa ngai ran ka pene sikonan te to ko pse na kon de tipi me yon na pera ki ribes uringa me runim poni ka upa

0: Kolombe uri, nongro kumen panan kirba siro ngai pi ko pingi. Haro kon tepo ngai te sim ni popo ke mai nusiran nare anak rawa ya tuto na ko yai na ki yai ya kangala. Eta ku yona pi yata umen te kaini klinik mai na veri veri. Papo ne ya katanota na ko yai na ki yai ya kangala na kon aine ya au ora ki ke kangala ke aire kiri ke me min tepo pa anaro kon na kon klinik ki pokin montain tuwa kia. Mai mwin ta yentu tuwa khanda wana kuna ni manga te pena kwake ke anakuna ni manga tuwaki o ni karike ki poka ya mendesi ya mainu sira na yo eta kuriki wanda pa yei wangon metimena na ine ya ki asan kati pena kwake wanta uroa inga inora ki ilo mdesi ya mare e waki anamakuri mente wa tenu wanke pa kandai ala manga ki tanatara wa desi ya yo na kondaka na po ngana roko asa kiripa sabisi ni maake na yapur roi yon takapupuika tikiripo ki wa teakawa Dinano ni saina ki na nyepe pandeita ki ari akaroi en tepung ay takatene pung wapu ini mei yon suwa PC. Eta kona rongrong tepo takin na kawa pa inano ni tayin takasaina o ay katere at ministan tepo takin na kawa mei PC ay aliti ang bayin walu pa paintangiran kiripo ki bukin takapope na kon kiripas pun kota na yaputo kay bukin katima toan marunungin marawa o pwakay aroi en tepetepek inano ara marawa ay kapupra. Ya kakaita u te minister air para tag siwa una kon te minister te kawa mi PC ibukine ya kairiri ata meru an busmayan te pupusi ni kain ritaki wan kamatoa ana pouto kana pena kon PC bukin kain nan wan spark inter pakau yon te kapu pukere poki ika awai pun yon te por roi yon akawani ka di meru ibukine ya karikira ki kain PC eta kuri kita pota kinda kawa pa ta kandani nga yan te por roi yo podi yang wan karikira ken meu roi ya pota namata PC ya kripes Ya sa takarika ke te kiriba South Island Resilience and Adaptation Project ke te kui RAP Nkamatoa ante akinda pa ya waakin ka ikaten tenua Solar Distillation Units yon te apmokoro adaptu wa miang Eta ku te kui RAP pa te mokuri ayo e waakin mante wiki Ayo I bukin tenua riri in te apmokoro ay Pa takoronga Primary School, takoronga GSS wa ite Apika College O in takantan ngan te poka ay pa ana poka kapibite nkarike antiran na isaki na konta pe warire yon da pte wemeang. Nga nane awa teme toa te kui rap ngin karike pei mea kaunsira awa te kuta namata ibukin dupan ka nganga ki ariki meni pipitakin kanuan pong. Norongon de vtebeke, esa tau teaka nauru nkana kwa na kaisesi na kuyen ka pen kain nauru taani makurin tau teaka wana kampana na ku te tau teaka yon nauru awa isinan ku nauru ba ariyaini kina te One China Principle ke te kwa ua e saina e si te wana. Enako teka SSA inta inu kauringan teka ni mepui mewanuan Constitution Day in tepe ane hari karawa kinti wikei. Isanware uwa tanga wapui mewa awa Nauru, eriki pa temua nape ni pita anaritaki meiroun Taiwan na konsaina wapungi min linean lai chimte pa te presidency Taiwan. Teta yane yataku ana opis Taiwan ni bukinda itaki measinani kupa eriki ane menda na makuri kwa rakura saina nana ananu Nauru, dinanu nana puwaka waki nana ina norikitapewa. Hari ngaya ya katuka iya na rita kinauru me Taipei. Nga nane oi minta tayane o apisa me tan kairiri me inauru ati imetua narana rita kia me Beijing ke saina payaru kunta meruana on kwasi na koi mina me kapaya na kuya ape ka uwakane. Anang tauroa inkai business ya on the Northern Marianas Islands ke desena mai ni kaitara itayan rakan kapenuman inkai asa tan pepeiri ni kariaya kakiperakian puan tepa na kunta kampanan isi. Japan. Eta ko yera pata business yon Saipan, the Saipan Chamber of Commerce pa. Ya khan ta porong kai te kipa. Na na sa sta kampana nis at the Commonwealth Utilities Corporation na wan ari ena pundang rota ko pa yata. Ona rota kina pa ye business ta pe won kuna nin ken ka wari reki ye yawa kin kari kiraki. The week ana ko at the commission ni bukin the Commonwealth Public Utilities sakariya ya kiraken Teraka na kon ponte isi nte mais men wapui meawa te tara mepui te sense nte wana te kilowatt na kon apui meawa te tara au apui meruawa te sense nte kilowatt wanere ena paina ki men te pi meni meawa ni mei teraka ae kanta poro are eriki men ponte pa angkai nte anata e pon kauring nepe te Commonwealth Utilities Corporation pa ena kona ni eriki teraka na kon ponte pa au te isi ngana te imetu ati itaparara di mei te list Women, tayen ka women prime minister ngkwa yon PC, aki akaitara isasinakia ika kakuro ibukin makurin kamengo nu maskat te akaya parang te inda kapau yu min aki pusmaya na yata peka nari ena taona ki mua umuraya kina na ya case ita kona kapau yu yari tata PC ba yaki pusmaya ayabubu si Biman Prasad wa manua kamikamitha ba ena taona ki katiaki inda kapau yu ilo ni terapata ibuki nito kwan makuri ni kamengo ke makuri puaka ngai ita kona yu ba aki abuki na yari yai ba ena taona ki tapau yu ena kona bibayri ta kapau yu yai ngai ya tapi ni wakhan tirinirin ni atapanga kion PC o yei ta khandani nga pa anakona ni karawa ya rinirin ni kain PC merena ni wapi mea wan chun tiririki ai o ono wani piperuare wo wata nga wapi mea isiwa prasayata kamikamida anate inta kapowu ya rimaina no inta kapo ngyon suva ike inapayiria kinapayai tatayi ya rena kapowu ilo yei maane khande apu insanta ya kina pa akipure bukina ya kia khaitarake lorongon no napa Asa o mata ki auni minta to kwaya pa anana arapata na yomata riemati mentebusi noraki ade Ebola virus ni makoron de Democratic Republic of Congo mai meili kuni kauraki ya makoron to noraki ntetapu ane ari ya maisi ya yoraki ki aive kakinde Ebola hapo nani nuni to kwaraki ane ari pon anautu ororonde mana riemati mente Ebola nge haki kari ya kaki pa anana arapata na yomata ane ntero pa anakarawa ta tauni mete na kwena Kita kuti setting kita puhane loop melembe, pa enori ya metan karipana tu norak shawa kaura ite intense, aki akatia kipan neya mika kahuro ki orak intu noraki Rampara General Hospital, loko ya placement na wapun kana koi ayakanwan kasi pata kauring na koi ya meta, pa aria inu amena, epon nang kura kura pusin joraki ate ipola men napatan ja meta aria mete awan pukina ada kain tu noraki atan kairi dia tangi dia pa anak ko kawa roi mo pa men roi to wakin tau met entero pa na to ko ki pusina kon te ware sande tan makurin de ko kwa de Rampara Hospital ari Wuhan me punia de Ituri province ari erang ni kora kora ye te kisa de Ebola apenang kain ka manwa ki ro ye tau sang kai awak placement ne kare ke terau te men de samo kura ri ko ki men ye kare kare ta anak kurei Maine ya rukutan terruwa terau ke Praiseman. Rungru menpanan kirbas.
1: Watai he mga wakin na piang kai pusmaya ni puo me ipukin ta katoka meter ang teririki ayo buwata nga wapi maonowa. Na koi mi metanui naro puo taki naini anantapo ni makuri te tau teaka kirakan na pe makoro. Puo taki aki aki mena yang te tau teaka KCCI o business me kampana awai pun te pota nao metani ka pene. E kukuri ni katanu atai kai an office te peristens pa ye mga kauka pusmaya ni puo me ipukin ta katoka meter ang teririki ayo buwata nga wapi maonowa. Are waki men wapi maiswan ne peri oe ena toki ni mea wan suon wa watenga wapi maanua. Ibuki ni mea harina nuaya iron toko misin. Ika kawa ki karina kin na mpome ibuki ntio ameta en kwa taia pa yeya na makuri aya sani koroya ika kawa ki ibuki na pera kiribes pa ena katukaki ana mietera nte sura ya yu. Tio ameta yu enariki patipenda ni katuoto na koya ratei merron rikira ki ibuki ni kaira ni mea uia nakon eroirei, nakon tai aika anaroku. O waikaika inipeire, ibukin te katoka metera. To wanapun anatoka beskiripes. Ari eke inisme anganakia aika atape angakiaru nikinakia yon kiripes. Ibukin ikakandatun kururoi ni metei meenin na yamakuri ni kairiri. Ekarikirake turunipai ni kiripes meena putan naometa. O nikaraha kinaki ni kiripes niti wamnape. Uwa uapun na nakamuamua kiripes. O wayu ari anangana kiwameta ika asa nikaroi muyo kwaya ntiaru. Ari irangin na kuroi ni tai ya me ni bukin na pota no me te kiripes rona ki me te ra pahau ni kairi ni kiripes o te me ron na yama kuri ari na kairi i ai kan kiripes bukin ta pe kan diki kiripes me khaturun paiana te nua pon na kai pa ngakin ni kuria kiripes o we hei ari anangana ki ai yo me tai ka kharo te makuri ni ni kuria e iria no ko o ne ki tabe me khapuan pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki ari ken ta khanga anangana ki na pe na ki kharo makuri Aika ariana ko nika kei puonganan mea uia, ibukin ka teime tuam te ram te khawa o wai te potan naameta. Te khawa pon puutu khaan toro ni paini kiripes. Anangana ki oameta ki asa ni puoka kata mea ruan atongan nara ni kiripes. Ki ni puoka kana kurawan na nawaki kiripes ibukia khaina. Na yakona pai ariana ko nrape khau uia, on na yatatai ni kiripes naro nterepe khau na toto. Te maie te ka teima niepe ki te aus. Tukuru penna, ora pehau ni kiri pesri kita pewa, awa ira pehau awa ika apu. Tekanin newa, pun roiro in rakan te makuri. Awa iu wari ana pun nangana kia iyo ameta, kia riana o roiro in me rakan na ya makuri, ibu kin topaani ka inanun tupo tanda ameta. Te kono wa pun kani kina ayan te peku maaka me te kokoa ni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana no iya. Ntiero, ikuru roi bukini katime tuan na kuroin. Ori kira kini ka upain te pota nuameta, na kia kanta ni ngani puya, ina nunte mene wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, o puome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiru ya kaumusira me yon nape. Niko take mea nopis te linix yon Christmas, kia nopis te presidents ipairiki. Ibukini kanta karinakin ami puome ni pupusi, ibukimi kaumusira yon nape, o kama pusi yaki, Bahama hari ni kami boleh menerobos tiopi. Aibu kimi kan Christmas terai no tapu eran. Kamu harus iya ki bahama hari ni kami boleh menerobos Linux. Ibu kin rongrong na epanin ori taki menerobos the presidency on nampan dari pon isuan ni mewakia. Wua tuwana tuwana wanu tenua. Ke isuan ni mewakia. Wua tuwana tuwana awa tuwana. Ken nora Facebook page are to kaya ika para parahana.

0: Ngupentime to nungurayon Meuri FM itinan pa inay na aratay mong kay wapuy daw itin minisimuin tiyaw ay suwa. Iyo mong kanyam kongurahan tiyaw iri kayo. Paay ay kari kikiyam kongurahan wakito kit nungurayon ay min tayyan rungurung. Men tiyaw ayo ay atawro ay pukim. Tiyaw ay narisi ko mong kanyam ang ayya. Imaan ay yangan ko di kita pekura. Imaan na kong tayyan katanwata. Aki hatangirakin ako yan tiyaw iri kayo.
1: Awan mga tipanan pin kami aron ako mga yaro pa mga takatak na pwede rin ng radio kaya rin din ang laptop kita wam telepon tawroy na kung to kong ra aris time to na tayen narana e pa ay karik ayo to kong ra di time to ni kakatawro pa kimen na ro ni karik ro mga panan kiri pesi kaya na time to days ko yai na atake ni pay karik yon na pem ayo ina nanta day to wana meto wana di yon na pem e tarawai kai awan mga ram na pwede rin ro ni kung ikan wam kong ra ayo Puningay na pwede na tatiri pwede os, ako na mene uliriki. Dutari kayo, o hinapuputo kanuan ng kongrayo, memin te kapo, ariya karawaki ni kainis, me te kapo yon te kuka. Ariya karawaki ni manepen, diyo manipong ipikinipyo. Ayo, aripun te wanunip na ipuakon na nakanoa, ariya wakin na, ni kainis me apungina. Kepungin te manipong, ari te imetua ni kakauri nga aki ni katua, te pui mamanungan ni mei ni katua liriki. Eka ko wam kongrayo, pa nimen na kia asa ni kapea yaraya ipukinirakin te kapo yon te kuka. Mento kinte tay, o siwo men na kiaro ko nira po akong jakapo ayo. Nakaipun anteria, tepirua, o taripin karawa cliff. Eka ko wam kong rayo pa ayakapo ariyawa akin na, ki nikapo yon na, pun men na marake, a kiari kime yon na perayo. Ke pun kain na marake, kiaw ni kaki, o hindi ki yon na perayo. Narun tito, timay, timuimuto, tipapay, awamay siriki. Ingin na niya kakawam ko ang rayo pa, ikura-kura te kakanta niya. O tiyan na nun po yiro ya tani met ako. Nikan na tayo pa, antay yari ng utana ko dito ka ni kay, imere na ya, tani ka po to ay kay. Kay men ka tuwangan, o niwepekin na ya kuka, inanun ti tayo ya karaway ya kapo. Awa akakawa pa, pun kuka ay kape ni pura ngaya. Ingin ki, si tayo nungwa ni kay, men kaya karaway ya kuka yaya. O ngaya ako na nipi ang nimengariki, nipita kaya runtein kanakiya. Narun na ya ko na ni karaway kapati salad, Epo na ni karawa ka pati tan na awa amay sirik. Ay wala, kway ngay nga ke. Nang kaya na kwa tatay na kway na ke asa ni miyo kwa ki pangayari nang katipin na kwa tito kanigay ni tatay. Ay
2: wala na ke, kanayay ti, kanayay ta competition kita ka buo kung ngayay na tipin na ke, tingayan ka na to, si to uwa na te points ke ikaw ka, ke, awa yan na sa tawa na pati to kanigay ni tatay ngayon.

Avui men dusina kon nebe to kon kai yan nere wosira ne peroi na kon to kin kan wan nam kwamra e pa ye kari ana ke ke na kon kwamra yu na koi min kami karo mesina ka pesate un uniki ka un ayana simi pa ana kona unika e pontau ipukin na mitani ani me un nan tetai to wan me te wan ngai sinang aki ka pene yara tai yan ka ku ka aro ko mesina ni ku ka in tetai to wan a ena kona ni pon roko ayai pon tetare ka ngaira akiara ka nga pa poniai Oi ni karara me dikiara, aika apun tīmetu anta tau roi. Nako ira, anta taito wana me tau wana.

0: Maray nanununiti.
1: Rom di kaya san ron di po nakapupungakan mo ng kong rayo. Puni ngay, edi na tatiripi at Diyos. Kurara pa di kibitin ng tay. Uri nga ba ni mga kiri ko na pekaman ng kong rayo, nakuntay na na tayo, nakuntawihi na rupo. E natigiroy ni kiran ng mawayo. Ni kiran ng tay di kayo. O di, mga nangamin na nantawihi. Anakaw rin na pinira rom yung kong rayo pa ay kari. Pa ay kakawa kiti taratarroy. Nakoy mi tiruron di kirake. Ngami karo. Apun te potan nona ta. Kaya kakawam kong rayo. Pa angin te kari mapong. E nakunani pinira mga pura-puray ko. Natikiroy kanuan ng tayo di kayo, kanuan ng weekend tayo, asa po mo, okay?

매우리 간기리베스 오늘 드리던 매우 기대 인터내셔널 데이 온 바이오 다이버시티 저 나베 이부가 매우 워킹 대포 매우 워비 매우 원이 메이니까 또 어리리기 대부터는 요마 이부기니 봉인 드리던 매우 저 나베 드리리게 요 오고탕아 워비 매우 노와 어 이부부터 요언 아라가 감마구리 예따라 이부긴 로타킨 아론 나베 기리베스 도고르 메 이부건 나베 저 나베 아리 이부부터 가트 부가 매우 이부기니 대포 에랑이니까 가와게 요 이케나 타우로인 Karate pe na ko yeto boto no amata rongorongon ana war de tau tega ni gribes ari esen koroi ni terai ka kokoru ion kabo kinan no tar ruan teri tani meu ni eropa ena time to ibukini meu roin memo roin merudugin ori kira ken te gribes teri tani meu ponen ai oin ka upaira na rata panen ni mo me itari o on tieta ari erige da yei oin kanara ni mera ara pai no rak ara karike mani o morara digi kakawa kinai bukin anamakuri ni kaitara kanganga ake ire kire kina bibita kini kanwan ta pom ke climate change ena kora wakti pu kamaru ni kauri nga yo iron ta pota kini makuri bukin environmenta ata akori kire kento no ni kin gete mela ni manga na de opisin tara ruan to ta parin ke te ect ndona ni merapata ndoron dikira ke ndoron de environment youth club ata pe warigi ni korai wagi ndoron te uniki tong takati bui bui ata kaisaki are anapoga totokoa ana urupai bibita kini kanwan pom awa ya mama kuri nurupai amata e kakawa ki rora ni kapene to waya ni karike pei oni popo ki me pota ki ora patai kaka kokoro opon te bota nama tan tapono ko yoni kiribas pasinata i kakawa ki na opongin opongan ang terita ni meaung tara ruwai pa awangan na ki rota ki ay kaita ke uwa maguri esiko na ni koroi papokan tara ruwan aradita ni meaung to wana katokan takarina ko meangin na kia kaka uwa katokan akawa ki ni ika ikawa rilike ki akawa ki ni ika na yetai ni kapong tenungwa Unika kini tetomo, o kain na marakin na kaya naku. Awa, tararuan tabon kapong ni bugi ya men. Ni mewa, katokan to urupa ina kun merin tari o on tiapen na kaya naku. O nana epon tau ibugin kain na me amusu. O nawa, leia kini ya kain mengara, dorora kain na rakawa pa anakunan nota. Ni kakawa kin na rarita ni mew, o ni karikipa ini buka tararuana. Isua, katokan, elia kin na roka ikakakawa kin na runtetomo. Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autoten tari. Ewara tina sinikirikas. Sa wayan deitaki awa ni karikipa itararuwa. Ni kamenua awa ni katihimna toara deita ni meau pukirangkai. Awa ntahe kararuko. Kain kiripas.

0: Ik ben Sine, maar waar ik de minister ben, kan je op Roy Wanwa, Jan Mary FM 89.9. Dan kan de Monday se komen met de Wanwa en Wantebong. Are je tangraki, ke are je tauroi, bekend om ram, tairikeyo. De Wanwa en Wantebong, ik begin down on de kribes opana, berega taurawaki. Niet er aan de mail one cap kan tie, bekend tairiken de bonge, et de kanemapong. Wapi me wo, one me, wo, wat dan wapi manoa. Antoki korakora nan tiawa noua ni ngapong. Te pa yariki. Ete ime toan korakora te parikon nang aipanga ki ime angin tiawa no nikiripas. Ate nang pua kaya ki korakora eme na ime yon te itera miang. Wananginang men nang aikai ete ime toan rota angin tiawa no nikiripas. Taran tiawa no nikiripas me paana pe tiange pipi tiawa no me toa tau. Mei meinuku nako meiek meinuku. Ni pirine onoua nako ntepi maonoua te noot. Taari ena roi au ni merepu. Taraani makine me putaritari. Te tairike iyo te wananginango te karaua e piepete. Nako neapuantau. Au te utana tepentepe naona tape ua. Taraani ngāpongkan ni pukin makine me putaritari. Ana wananginango ni karaua e piepete. Merakei ape yang tarawa maiana. Tairike iyo na wananginang tautana ni mea pururu ni karau na konne pepe ten te ano naono tape uwa. Tarani ngapong tautana ta wananginang. Tarani kuri ara nuka wapi meme. Tairike iyo ta wananginang tautana ni karau e pepe ten akonne pontau naono tape uwa. Tarani ngapong anariringa si te mea pururu ni karau. Tataya waririke naono tape uwa. No nous tapite uwe peru anekunau. Taraan te tairike iyo tautana te wananginang o te karau e pepe te naono tape ua. Taraan inga aponga nariringa si te mea pururu ni karau te taia waririke naono tape ua. Onotoa tamena warure te tairike iyo te wananginang tautana te mea pururu ni karau na konne e pepe te naono tape ua. Taraan inga aponga nariringa si te mea pururu ni karau naono tape ua. Ipukini paana petiang e pipite on me tua tau mei mei eki meyo, nako meyo, nipirine isuwa nako ntepi metenua de noot, taari na roi o ni meripu. Taraan te tairiki eie na wananginang o ni karau e pipite. Taraan ni ngapung, te wananginang tautana te mea pururu ni karau te taia waririke. Kawain na makaina te pongina imain te isi pongieta. Katautauan tiura me te yapus. E kantani ngaki pa etape ni apus taarin te ente tairike iyo. E kantani ngaki ondo kuroin te rinano. Naa, kaparapure te etape nora taarin te tairike aike te pime onoa te menisena konte puina. Aero kuroin te rinano ato wana te sumari ruwaiwa te mita. Te apus ingkande ni karangaina wapime ruwaiwa te menisena konna ua. Dietana to wana te sumari tenua ni mewa te mita. Tiara reimuina ta wana te minisi na kontepuina nta mani ngapong ni ngapong. Derinanua wawa te sumare wawa ke te mita. Aaniriki ta wana kan wantepong. Ipo kente hono nikiripas me pahanape. Karimetuan tiang di mere nantai ta katauroi namparu waiwa. Ete imetua ta katautaun karimetuan tiang di mere nantai po kente hono nraine miang orawaki. Akaurunga kite potan naometa nipaina te tarataroi. Tawani kanwan tepongi pukin tiaonon raina miang merawaki. Aria katauroawaki. Ke po tenua te tani meaan taie. Naku ipukin tairikin tepong nepe iu takani mepong. Wapi me uwa ni meio antuki korakorana ntiawa noua ntei ngapong. Tepai ariki te imeto tepariko nangin karaurau ni maing. Naku miangin tiaonon raina miang. Te wananginang meiei ena te imeto anruota te iraino tapueran. Irarikin nane, epeanga ki te parikoriko nang imeine kune kantun. Naonon teonon rawaki, ni maing nako meyo. Ni kantani ngaki paena kunan ruota teono ayu nako nte tairiki. Taraan teonon raine miang teang epipi teon metua tau me imeie ki meinuku nako meinuku. Ni pirina unouwa nako nte pime ni meo tenot. Enako nanto kari merenantai taari ene meripu. Te raina, te tairike iyo na wananginang o ni karau e pontau o ni kunaan korakoran tapetai. Taraan ni ngapong e na wananginang o ni karau e pontau. Taran te tairi kia yung kan na ipukin taa pueran na nagwanang inang tautan ane kara wepon tau ane kiri kaha kirimi ntairi ki. Taran ni ngapong tautan ato wanang inang ane mea pururu ni kara unta taia wariri ke. Christmas te tairi kia yung narikira ke ta wanang inang taran ni ngapong inariri nga si te mea pururu ni kara unta taia wariri ke naona tapio wa. Tarani kantun tiang ya pipit ane mea toa tau. Meimea inu kunipiri na isu wa na kontipi mene mea ote not. Ena kunantu kari merinantai taari ena meripu. Tarante tairi kia yena wananginang nikara wepon tau nikura-kura ke nikuna nikura-kura ntapetai. Tarante ngapong tautana tau wananginang nikara wepipite na konte mea pururu ke na konte mea pururu. Kawain na makaina ai wapong imain te isipong ieta. Katautauan tiora mete yapusi bukini Christmas. Ekantani ngaki te yapusi Christmas to wana te minisi mindu wai wa. Nte tairi ke ai, dieta na to wana te semari a kia ni mewa te miita. Tiora nkane isu wa te minisi na konna ua nega arangaina. Nte rinanu a yake te semari a ua uwa te miita. Te yapusa rei muina, wapui mea uwa te minisi mindu buina. Nte rieta a yake te semari wanua wano ua te miita. Kantun, ena iapus tari wapi maonua te minis muinte pime touwana te muinte tairi keai, di etanana pe touwana te sumari te nuwa onua te miita. Tiora rei muina, wapi te minis ena kondonua te mani ngapung, te rinanua yake te sumari isuwa ua te miita. Te iapusa rei muina nkane isuwa te minis muinte pime uwa ni ngapung tawanu, di etanana pe touwana te sumari aua aua te miita. Ane tawan kanwan tepong, are akataurawa ki, menna opisin tawan kanwan tepong ari ipiso.
1: Ibas. Olin kuritan belu, ite International Day on Biodiversity, ite on nape, ipuka meruwa ki ntepong mewa, bi mewa wani meyini katoa ririki. Tepota ni yoma ipuki nipongi ntereita ni mewa, ite on nape, ntereirika iyo wawa tanga wapi mewa, ipupoto yon, araka kamakuri yepera, ipuki ndo takin aron nape. Kiribas tawan me ipuko nape, ite on nape. Ade epoto ka tepu kaberu ibukin tepung era ni kakao ke yo ikena tauroin karate pe na koyete boto no meta rongorongon ana war di tau teka ni gilipes ari esen koroi ni terai ka ka kokoru ion kabo kinan no tar ruan te dite ni meu di eropa ena tima to ibukini meu roin mengo roin merudugin ori kira kin te gilipes te dite ni meu punenga yo in ka upaira na rata panin ni mua me itali o aun tieta ari erike da yei oin kanara Nimera, arapai norak, arakarike mani, o morarariki, kakawakina ibukin, anamakuri, nikaitara, kanganga, ake irikirike me bibitakini, kanwani tepung, kete climate change. Enakarawaki tepukameru, nikauringa iyo iron tepotaki ni makuri ibukin, environmenta, ape, akarikira kento unonikin kete melat. Nimanganare, opisin tararuan to taparin kete ECT, ndonaki merapata, ndorondikirake, naron de environment, youth, club, o tepe wariki, nkarawai waki naron teunikitong, Takati ibu-ibu, awak takai sakit. Hari anak poga, tutukwa, anak urupai, bila kini kanuan pung, awak yang memakurin urupai, amata. Eka kawan kita orang ni kapan itu wayan ni kerjipai, orang ini popo me pota kiri, orang patai kaka kahoro, apa ni tebutan nama tentapun aku yang kiri bes. Pasi nanti eka kawan kini apungin, apungan cerita ni mewun teraruai pa, awak mana kiri otak? Aika itu kau maguri, esokan ni koroi, popokan teraruan aradita ni mew. Tuwana, katukan takari nak mengen ni kakak, wua. Katukan akawaki ni ika ikawaririke ke akawaki ni ika na yetai ni kapung. Tenuwa, unika kini tetongo awa kain na marakin na yaka yanaku. Awa, tararuan tabun kapung ni bugia men. Nime uwa, katukan taurupay na kuni merintari awa antiape na yaka yanaku. Awa nana ayapun tau ibugini kain na nun mea amusu. Una uwa, leia kini ya kain mwengara, taurora kain na rakawa pa anakona nota. Nika kawaki naradita ni meu, awa ni karikipay ni buka tararuana. Isua katokan eriakin naroka ika kakawagin naron tutong awa itakawanua kawagin na ni meaun tiyane auto utentari. Ewa na tina sinikibas. Sa wayan deitaki awa ni karikipe itararuwa ni kamenua awa ni katimatoa ara deita ni meaupugilangkay awa ntahe kararuko kain kilibas ni kawagin.

0: Kam na pena ni Mauri. Si bunti ma dona pan tau ro in karo ko itini na ko. Ya na mi au si pugi mu kwe are imeme tena nom. Ni kan nungo ngura au ni matta kunu pae ka ariki. Na pan magiri bas. Jo na be au iti piti piki.
1: Punti bibi te arona. Papun si am screen ana tau ro in mengam. Po si ka pahate pupa te tarai pugi ni karo kwan nam TV. Au ko kona na pan nuri pae ka ariki na pan mei. Te piti piki o jo na be.
0: Saksi ngayon ay ang tiyano wa kiri wan TV. E punti ina to na pa nakabataku kung kanuwan na nausin tegiri pas are kakorawaki. Nungarokon na pa may tipitipi ki atyo na pa e punti sina ko na pang kain tayo na are itirani suwan tamon tayriki atyo rawan tayriki. Tiyaw ay suwan tamon nga pong tipi me uwan tawano away tiyaw awan.
1: Aurina, ngay ya wakaan runga na nakapi may suwan ni nama tapa may kiri pas. Aw am kiri wan TV ene me ngaroni ko na pente tayan ni ko ngurai ko. Oni kame taku ko ni pai kari ki ni kanwan na program to ko mete ni kaino ameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pene besmai. Ani katano wata ake ina ko na ngurai ake oni meta ko kina ki yon te TV na ko iya te bota na ameta.
1: Am ko e ere ko kaino na tere vere vena mpuota ki si tauro ina pene ko roi ana ko nere ko tangilia me pona e na te roi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauro ina pen live ni potak e pupura nika sewa taki ya metakwa kinana yon de kiriwan TV o de social media
1: uri ngariki arimeni kapakaan pon karukwan nam TV yan mwenga mette pupua te tara o yariki na pen nakoim te VIP ke te pakani po ibukin nam popa in dosin trading
0: taita para ibukin nam kanimea tata ori itaki manamba aikai isu wa tenu wakea akea awa wanunga tenu watawana ke isu wa tenu wakea ni meu wa taporo wakea ni meu wa wawa ya itaki merongono wa ikapo ipun katame arwa amma jata yon pae kariki on kami ngaroiko ni katuapung men kiriwan tini

0: Onna pente ime tuan pun dona kan wan nikiran nako te tetai di keyo nako im. Ane nei buken te itan te kapukure iam ke oro ana kene kan wan na mui ke na iyo te rana ko kan wan amei kan ne. Uringa an paina te tetara tara roi ke. Asuna te ime tuan pun tengara kan ana ko nguram me katan wan taika ke moto to men ta pun ema kuria ke a te ime tuan popo to ka nguram tetai di kei. Ara katan wan tang te tawana ne pinko tangira kina kona imain musrawa ngoram te nda tairi kai yo ke na kona ndai se ko mera katano ta ne pinko ayo imain te totokin ara kanwai puken tairi ken nampong ayo
1: ya na ai amasa mo mo te akan te peisa ne mai na
2: ya Kai si suan kia, kai san nong ma mai mai na.
3: Kai yong ma mai lo ni misi, di tre di ing kura no, di suan kia ro ra di kras tu.
2: Ya ma ya ni yo tira di bai yan, ba ngai ngai suan yong ma mai mai na, ngai kapara para pa tira.
1: Ya ma ya na kai kam pun nan su yu ki ki. Ai yong kai to wana na se ves te woda pon, ya ko nan koro wan te nen tiri na nan nam mo pao.
2: Ya ni yo kong kawa, o ya kang aro na.
1: Tiran bai si, e neno o nen tau roi bukin kai na nan nam po pai.
3: E ba ngai yan ni na te yong lo ni misi ki ki ri ki ngai na. Pa ta kuwe e kari na man nen jen bai sa.
2: O ye ni te mani a kai na nwa ki yei.
1: E ya nga kia te mani e na ka po ngana ke ipun si yam tare pon na bai bukin nam po pai.
4: Kawara na kam da wo da phone ke tare po ni ya.
5: 100.
4: I bukin nam sign up. Together we can.
5: Wo da phone, kinemas.
3: Ayo orang korawan, kalua anak tempesan tepung nata hei.
1: Ita orang kaya yon dari bon, aki denam Android.
2: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search tempesa kiri pes, or download.
3: Aki amra ka, nanon tempesa, akarawan po pa ina pero nanon tempesa account, ano na kaya yon? Tene na 100%.
1: The pangani po yon tayo dari bon, o parin nako the dari bon ni mahan water phone.
3: Tempesi, eran nino, o kona ani po ko ni kapeni ay wari ni kendam po pa ina. Ibukin nam kan netata. Oh, pukam teleponia tawana akia.
1: Kie message yon on a Facebook page Vodafone.
3: Uringa kia reko kumakuri. Karke ammane na kumakuri. Ammane ni kara awa ammane ni mau. Anakon na mempesa account. Anakon na kairom the bonus app.
4: Tenerupi tatara nsite tete.
3: Karni kon tempesa ante muantay ay narike.
1: Te buina kanwan nam telepon nsite tete.
2: Karina am phone mi bugin te malin na kimakuri na kon te muaisa.
1: Ay narike irom te buina te tara kanwan nam telepon nsite tete.
2: Te buina te tara kana ammalin na kimakuri erin yan nam telepon nampa ke am mempesa account. May karni arina kon ande ke kan maham tere pere pe.
5: Karni kon kain tempesa. E pesi, e vero, o yei takanwan.
1: Mbesa, ponansa! Iwagi mente tabes na kundi kono kong. Karini kong kanyang mbesa, o yung narike bonus ng recharge, naroon na yung sikay.
3: O tara na kontinuwa tara, de tabo akpap, eto kitay na nite kong ina. O nawan tara, de tabo akpap,
1: tabo wap,
3: eto kitay na nga kong. De pwede tara, na kundi pwede matungan sa tara, trigo hap! Eto kitay na, inanon ni mepong. Awa po ito tara, de fwa! Apa kita ina? Ina non isipon. Oh, tete ni pinta, nakon tete ni pinta. The fight up, what time bang? Uringa, eto kita ina non tete pina tepon.

0: Kam na pena ni Bawi. Si Bundi Madonna kan tauro in karo koy TV na ko. Yan mi yaw si pugyong kwe are imeme tanong nung ikan nungungura ao ni matakulipay kaariki na pamagi ni bas John Nave away tipitipiki.
1: Kung tipitipiti aro na, papon si yam screen na natauro in mayangam. Pusi ka pakate pupate taray pukin karuan ng TV ao kukuna na pe nori pa ikaariki na pamay tipitipiki o John Nave.
0: Sasi ngayon eh, am tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pe nakabataku kung kanuan na nausin tegi ni bas are kakorawaki. Nongonokon na pa may tipitipiki o tiyo nata e pundi sina ko na pang kain tayo na ari itirani suwan tamon tayiriki o tiyo rawan tayiriki tiyo ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyo awan
1: o ringa ang kaya wakan dunga na nakapi may suwan ni nome tapa may kilipes o am kiriwan TV e na mga roniko na pentatayan na nikong uraiko Ani kami tak kuku ni pai kariki ni kanwan na program to komete ni kai no ameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na pinabas mai. Ani katanwata aki ina kuna nung raya ke onimeta ko kinaki yon te TV na ko yet botan no ameta.
1: Ang kuye ere ko kai na no tere vere ven nam pota ki si tawroi na pini koroi na kon na ko tangiya me pona ai metiroi.
0: Saksi nga yan ang kami ministries o NGOs si tawroi na pini live ni pota ki. Apupuran ka sa wataki ang matakwakina na iyon the Kiriwan TV o the social media.
1: Uri nga riki, arimeni ka pakaan po ang karukwan ng TV yan mo yung amete po at itara. O ay riki na penakoyim the VIP kiti pakaan po ibukin ng po pa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanung watenung watawana. Ke isuwa tenung wakia ni mewa tapuro wakia ni mewa wawa. Deitagin marungunong ay kapo. Ipon kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong men kiriwan tili.

Nauri kan kilibas. Kung kritikal daw kita International Day on Biodiversity, ito na pa ipo kamera walking the pong na wabi me wone me ni katori diki. Tapo tani yung ipo kini pong intelekta ni meo. Ito na pa intelekta kayo wawa tanga wabi mo no wa. O ipo po to yon araka kamakuri yapera ipo kini do takin aron na pa. Kilibas to wala me ipo kong na pa ito na pa. Ade ipo uto ka tapo kamera ipo kini tapong era ni kakawa kayo. Ike na tauroin karate pa na kuya tapo tan no amat tarungurungun. Ana wag di tau teakan kilibas. Ari esen koroi ni terai kaka kokoro. Ion kawa kinan no taruan teri tani meu di Eropa. Ena tima to ibu kini meu roin, meng roin, merudungin ori kira kinti kilibas. Teri tani meu puning ayo in kau paira nerat tapanin ni mua mei tari au aun tiata. Ari eri kita yai oin kanara ni mera ara pain norak ara kari kemani au mora ara diki. Kakawa kina ibu kin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake iri kiri kena bibita kini tekanuan tepung kete climate change. Ena kora wakti buka meru. Ni kauri nga iyo iron tepo tak ni makuri bukin environmenta. Apa akari kira kento unungi kin kete melat. Ni manga nade opisin tararuan to taparin kete ECT. Ndona ni merapata ndoron dikira ke. Naron de environment, youth, club. O tepe warigi ni kora wakit naron teuni kitong. Takati ibu-ibui o takai saki. Ari anapoka tutokoa. Ana urupai bibita kini kanuan pung. O ya mamakuri nurupai. Amata. E kakawa ki rora ni kapene to waya ni karikipei o ni pupu ki me pota ki ora pata i kaka kokoro o pun te pota nama tan tapona ko yoni kilibas. Pasinata i kakawa ki na opungin o pungan ang tirita ni meaun tararua ipa o man na kirota ki. Ai kai tepe ua maguri esikona ni koroi papokan tararuan aradita ni meau. To wana katokan takarina ko meangin na kia kaka uwa. Katokan akawa ki ni ika i kawa ririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenua unika ki ni tetongo. Oh, kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ibugiya men. Nimewa, katokan to urupay na kun merintali o on tiapen na kayan ako. O nana ayapon tau ibugin kain na nung me amusu. O nawa, liya kiniya kain mo yungara. Torora kain na rakawa pa anako ng nota. Nikakawakin na rarita ni mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriyakin na roka ikakakawakin na rundutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewn. Tiene autotentari. E ora tena sini kibas. Sa wayan deita ki, o ni karike pei tararua, ni kamenua, o ni katei metuara deita ni meu pugilan kai, o ni tae kararugo, kai ni kibas.

Na kwa hiyo anausu utamena na kiai yon mekino putaritari. Usun sinana temane imayana o Peru. Nausu. Ke nausu puna tekapupere na kaputa. Inukunau o mayana o antapa ke kamamina yei. Kain Page 10, wawatanga wapimewa. Roron na delight sweet. Away po ng kami, ake kamata taniyay mga iya. Inanon na natay ni mew. Panana, nika parapuri o nika po, payari mo na konti mga nga, arisipan ni wayakin na. Rapatana, ni mga nga tarina, Perima, puna, kimeri, itapunuya, kitapuya, puputei mayana. Epakawan, tokanimakin kiai, ntepongei, wawatenga, wapime wawa, na kaparapure, wapime wawa, nimei, Ei nako nako nimeyanga na ipuputei mayana. Nwapi metenua nimei. Poki nimetena ea ponukoro orakina. A nimeiro ya nausu nasina orona ea supuimuina metangirana ea kikona nipua. Teka pupere nakaputa sapu tokanimakin. Sipenen tangiriko. Oyu idian takatanwa tandano kawake yu. Tekunari ea tangiraki.

0: 그러면 우리 노루면 뻔한 드바스롱의 비고빙기. 아르콘드 봉에이 드심니 보보케메이 노시란데 아나카라와 예즈토나 코야이나 키야이야 칼라라. 에타쿠 요나 비야토우멘 데 카이니 클리닉 메이나베르베리. 바보니 야카타노타 노 코야이나 키야이야 칼라나 노콘 아이니야. 오 아르키 케 칼라나 케 아이르키르케 메 미인테 봉. 바 아나르코나 콘 클리닉이 보킨 몬타인 투와키야. 매 무인대인 투어컨에 와나코나 니망카티 페나코케케 아나코나 니망아 투어키 어 니카리케키 포카야 멘데시 메이노시라나요 에타쿠리키 와나 바예 이왕온 메트맨 나이네케 아산카티 페나코키 온토로인 가이 노라키 이롱데시 마레 에와키 아나마쿠리 멘테 와테노 왕케 바한바이 아나마키 타나 타라와데시 마요 나콘다칸 메포가라로 아사크리바서 비시 니마케나 예포로이 욘 타카포포이카 테크리포키오 테카와 Dengan orang saya nak kini nyepi pun dah itu ki hari keroyan tepung, ayat kata tepung waktu ini mei yang suka PC. Ayat aku nak orang untuk potakin nak kau, pak. Dengan orang tain tak saya nak ayat kata rehat minister untuk potakin nak kau mei PC. Ayat alat siam bayin walu, pak. Pain tangiran kerapoki bukan tak apa pun. Nak kau nak ribas pun kau tak naya potok ayat bukan. Kata ini tuan merong ini merawa, kau pokai keroyan tepi tepi. Dengan orang arah merawa ikapu pra. Ya kakai daw te minister air para tag siwa una kon te minister te kawa mi bisi ibukini ya kairiri ya tameruan busmayan te pupusi ni kain ritaki wan kamatoa anapauto kanapa na kon bisi ibukin kainan wan spakin te napakaw yon te kapupakiripuki ika awaypun yon te por roy yon akawani ka ni marawa ibukini ya karikiraki kain bisi ito kuri kita potakin na kawa pa te kantani nga yan te por roy yu puni yang wan karikirakin meo roy ya yapotan namata bisi ya kiribas. Esa takarikira ke tekirba South Island Resilience and Adaptation Project kita koi rap. Kama tuan te akinda pa ya wakin ka ikatian tenua solar distillation units yon tap mokoro hatap tewe miang. Eta ku te koi rap pa te mokore yu e wakin man te wiki ayu e bukin tenua ririn tap mokoro ay pa takoronga primary school, takoronga GSS awa ita apika college. O inta kandan ngan da poka ay pa ana poka kapibitin karikian teran na isaki. Nakon tapi wariri yon tap tewe miang. Nga nani awati meto ati kui rap ng karikipay mea kausira awati putan namata ibukin dupan ka nganga kiarik men pipitakin kanwan pong. Norongon dibdibiki esa tauteka nauru ng kanakuha na kaisis na kuyen kapan kain nauru taanim makulin tauteka wana kampana naku ti tauteka yon nauru ay sinakun nauru pa ariyayin kina ati One China Principle ke tukawa esayna esito wana. Ina wata ka SSA in tayin kauringan takan mepwi mewanuan Constitution Bay in tepehani ari karawakin te wikei. Nsanwari wata nga wapi mewa a Nauru, eriki pa temuan napa nipita naritaki mayroon Taiwan na kon China wapungi win linen Lai Ching Te pa te presidency Taiwan. Tatayani ataku ana opis Taiwan hipukin naritaki mea sinani kupa eriki hane menna na makuri kwa rakura China nanana na Nauru rinanun na napuaka waki nana ina norikita pewa. Harangaya ya katukai ya naritak Nauru me Taipei. Me nane oi minta tayane o apisa me tanka iriri me Nauru. Ati imetua narana ritakia me Beijing ke Saina. Payaru kunta meruana on kosina koi mina me kapaya na koya apa ika uwa kane. Anang tauroin kai business yon te Northern Mariana Islands ke te sena mai. Mikaitara itayan rakan kapanamanan kai asa tan pepeirin kariaya kakiperakian puantapa na kunta kampanan isi. Depende. Eta ko yarapata business yon Saipan, te Saipan Chamber of Commerce pa, ya kanta purong kay tekipa, na nasahas ta kampana NIS, at the Commonwealth Utilities Corporation na wani, ari enapundang rota ka upayin tepe. O na rota kina pa yay business tepe uon, kuna nin, kaya nika waririki yaya wakin karikiraki. The weekend ako, o to komisi ni bukin, the Commonwealth Public Utilities sa kariya kirakin, terka na kon ponte isin te mais men wapui mewa te tara mepui te sens te wana te kilowatt na kon apui mewa te tara au apui meruwa te sens te kilowatt wanare ena paina ki men te pimeni mewa ni mei terka ay kanta poro ari eriki men ponte pa ang kai ito anata e pon kaurim nepa te Commonwealth Utilities Corporation pa ena kona niya eriki terka na kon ponte pa ate isin ganeti metu ati ita parara the Middle East. Women tayen ka women prime minister ngwa yon PC akia kaitara isas nakia ika khokhuru ibukin makurin kamengo Numaska teka ya panang tein da kapau yung win aki pusmaya na yata peka. Ari ina tao na kimo kung raya kina na yakis. Ita ko na kapau ya ria tata pisi ba yaki pusmaya ayo bubisi bimen prasad pa manua kami kamita. Pa ina tao na ki katiaki yung da kapau yung rawin terapata yung bukin tutukuan makurin kami ngo kaya makuri puaka. Ngay ita ko na pa aki abukin hari ay pa ina tao na kitapau yung. Ina ko na bibayari da kapau yung ngay ya tapi ni wakan diri ni ne tapa ngi on PC. O ye ta kan tani ngapa ana kona ni karawa ya diri ni kan PC merene ni wopi me wan tun diri kai. O ono wan peperuare. Wo ta nga wopi me siwa. Prasada kami kamida ana te inda kapo wi er meina no inda kapo ngi on suva ike ana peira kina pe yei. Te ta yeri na kapo wi ro yei. Mane khanne apo santa kina pa aki pure. Bukina ya ke khai tarake. Rorun no napa Asa amata ki auni minta to kaya pa anana arpata na yamata remete mentebus noraki ade Ebola virus ni makoron de Democratic Republic of Congo may main kun kauraki ya makoron to noraki tetapuane aria mai se yoraki ki aive kakin de Ebola apon nan nun to koraki ane are pon anautu ororon de man remete mente Ebola ngi ak kariya kake pa anana arpata na yamata ane terupana karawata taun mete na koina Kita buat setting kita buat loop melembe, pa inori yang mesti nak dipanah tu norak siapa kau rai itu yang tens, akhi akhacek pa naya, mika kau korak orang kincu noraki rampara general hospital, noko ya placement na wapun kanu koi ayakanuan kasih pa tak kau ring noko yang mesti pa area ini wamena, ya pun dengan korak busin joraki ada ibola men dapatan jamata hari mati. Awan pukina ada kain tu noraki atau kain riri atau ngiri apa anak kau kau roy mu, bayi menu roy tu wakin tahun meten teru, bayi nato tu kau kipu sini kau nte wire sange, tan makulin tu kau kau nte bampara aspiru ada wakan mepunia nte Ituri province ada erangin kura kura ye te kaisa de Ebola, apa nang kain kamen wakiru ya tau sang kai awak policeman nekar ke teru, temen nate sama kura ri kau kemen ya kare kare tan nak kurei Main daya rukutan terluar terau ke Prisman. Rung-rung menpanan kirpas.
1: Kata ia mengawal kena pengkai Prismanya ni puo me ibu kinta kata kami terantiriki ayo buat tengah wobi manoa. Nakoi mimi tanungi naro puo tak kenai ni anak tapi ni makuri tetau teha. Kira kan tapi makoro puo tak I aki mena yang tetau teha. Kesi Yai o business me kampana awai punte pota no metani ka bene. E kukuri ni katanua taika yan obis de berestens pa yeme nga kau kwa pismaya ni pome I bukin te katoka metera ndiririki ya yo wo watenga wopi maonowa. Are waki men wopi meiswa nipiri o inatoki nime wansun wo watenga wopi maonowa. I bukin me ngarina nuaya ironto komisin. Ika kawa ki karina kinna mpome I bukin te ometa e kwa taia pa yeya na makuri aya sani koroya e kakawa ki bukin na pera kiribes pa yana katoka aki ana metera ndesura. Ya yo ti ameta yo enariki patipenda ni katoto na ko yara dei merron rikira ke ipukin kaira ni mewia na kon eroire na kon tai ai kana roko o wai kai kai ni beire ipukin te katoka metera to wana pon ana to kapes kiribes ari e kai nis me angana kia ai ka atapya nga keron kina kia yon kiribes ipukin ka kana ton kororoin mete meni na yamakuri ni kairiri e kari kira ke turu ni pai ni kiribes me na pota na ameta o ni kara ha kina kin kiribes ntio amnape wo wa pon na ka mamwa kiribes o wa yu ari anangana kio ameta ika asan koroi mu yo kwai antero ari rangin na koroin Tetapi emen ibu kita nak buat nama kita kiripes. Rona kita tidak pernah unikahiri ni kiripes. Orang temeruan yang makuri ada nak kahiri ia ikan kiripes. Ibu kita pernah diki kiripes. Maka turun bayana. Tenua pun nak kahiri pernah kini ni kuriya kiripes. Awehi ada anak-anak ia yang meminta ika harawat temakuri ni kuriya. Elianaku. Orang kita memang puan bayi ni mewia. Ni bukia. Orang kita mewia nak kia hari kita kahang. Anak-anak ini pernah kia harawat makuri. Aika ariana ko ni ka kei puanganan meawia ibukin ka teme tuan tiram te khawa o wai te potan no ameta te khawa pon putu han toro ni paini kiripes anangana kyo ameta ki asan puha kata meruan atongan naran kiripes keni puha kana ko rawan na wa ki kiripes ibukia khaina na ye kona pa ariana ko nda pe khawia on na yata tain kiripes naron tere pe khawno toto te maye te khatei mani ape ketiaus Tukuru penna, ora pehau ni kiri pesri kita pewa, awa ira pehau wa ika apu. Tekani mewa, pun roi roi rakan te makuri. Awa yu wari ana pun nangana kia yu ameta, kia riana o roi roi me rakan na ya makuri, ibu kin tu pahani ka inanun tu potan na ameta. Tekau no wa pun kani kina yen te peku maha me teko kawani meki. Ki anangana kia ameta ki asan nangana no iya. Ntiero, ukuru roi bukini kati metuan na kuroin. Ori kira kini ka upain te potan no ameta, na kia kanta ni ngani puya. Inanun te men ne wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iru ya kaunsira me yon nape. Niko taki mea nopis te linix yon krismes, kia nopis te peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, kama pusi yaki, baka makarini ya mi pome na nopis te opi. O ibukimi kani krismes terain o tapueran, kama pusi yaki baka makarini ya mi pome na nopis te linix. Ibukin rungurunguna epanin o reita ki mea nopis te perestens yon nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are eto kaya ikaparaparahana.

Oh, ano de, to ko rana irun te, to wale Alan Jackson, me ako na nana pina rante, to tayri kayo. Ay, wapi mauno wate mene singka imuyen duway wa. To tayayo na tauroin reis ko. Me, kapene ni kawakan tayya ni katanwata, aki atang raki, na kuyen to tayri kayo, to na ki me, to wana raka tanwata na pinko. Ari atang raki na pina ko na, to tayay. Me ngayon nanan na, reis ko mangkanya me te, bota phone me na rungurungo, imain, kanakuan katanwata ikay.

Oh, na koi ana usu tamena na kiai yon makin a butartari. Utsu usun sinana temane mayana a Peru. Ana usu puna takapopere na kaputa inikunau a mayana on tapa ke kama mena yai. Kain page 10 2024. Torona delight suite. Awai paning kami ake kama tataniya ime ngaya inanon anata ini meau panana nika parapure o nika po payari moana konte meyenga arisipan inu waya kenna rapatana ni meyengan tarina pere me puna eki meyari tapo wea popute ima yana epa kawan tokani makin kiai ntepongei wapui me wawane me ena iena kua ena iena kua na kona mea ngana I pupute I maiana wapui me tenua ni me wanga wapui maona ua puki ni me tena e ponu koro arakina awane meiru iana usu na sina o rona esiku imuina me tangirana ayaki kona anipua Teka pupere na kaputa. Sapu o tokane makin o sipenen tangiriko. O ayo irena tianine, aria tangiraki.

Esta patanta ira na hiriro na awa na rea na kina pei ronde to ware teki poi. Ke mea kuna nana pei aipu ke nongo raam te tairi ke iu. O te takaanta ni ngā paia panua roi te mesu ki o an mua kina pei kanoan. Na kuna kum kuia ne toa ko kongo raam ene peo amtaka me yon te pas ke ke toa kuia no ko kurona me yana me ngam. Te tai iu ya panupo roi te puina. Ya kaya pano po rai te pui na wai yung kane te tai rea pano ko rai ento kina kanoan nara ka tai rikina koim. Kwasa na kukurei me kane ki eo sina te tai ayu ya pano ko rai ento kina. Auringa, meuri FM me nao kiriko, me nga pontai na pei na konte ina po. Na konte tamani nga pong te awa no uan tai na kupanta tani yei yei. Ngai rikina yere tate upia ria san roani ko, kura parikin nunguram, kia takan tani nga pa. Ay, nana ko rai kanoan te weekend na yu. Paina te yang roi taratara roi na nam weekend ne sapoma sa mga kaisipo wa kina kontainer sapo.

Ate, tepanan ka meurin, ta meron te nga po ngayo, na kuim ko ya kwa mga usma, kanapang kayo ni kawkuki. Na kuan panan meuri, FM 89.9, ta meron te nga po ngayo. Ayo, ngarwan na na kausus meuri, FM 89.9, nga po ngin nampo ngayo ate. Takano po ngke, amwikin, takano po nga wapi metenua, pangin tanamakin na may, wawate nga aw wapi maunawa. Kanuanan na rin ako punta tanay yay sina mo na anak kong kanera kauso sa iyo men ane ni akiyasan din rin na ipakautan ni metam o nga na kim temerurong tiyara pa kuna kuna ba kime karawan ako si pangam ki kaya kuna usama kang kay ni kauta metam na nantay nga po ngayon kumantay na natin muan ran kaya ni kauta metam kin na natin muan ran to ako karawan may exercise to tan ako kasi karapatam kaya tiyara pa anak na merurong dapatam kaya taraan si pangam. Men ana studio panan meuri FM 89.9 dengan apa ngayu ya kam heuri ko ke ya ko usma kang kain ka ku ke meyani pom teka meyani mengam men nam tari pun kita ang ku yani senan ku na pa mayu ko na meuri men panan meuri FM ada yang ngau kena tanah ko im nana studio bai di kita rawa yon wane pi med we with this mad we we on the FM ben rom dengan apa ngayu ngai ni ya ta teupi ko na meuri diking ko ya ko usma ka Anda orang ini mereka ni, kaya ngai mengkui sana kain kamerurungi lagi, anda orang orang ini kau urine ini, ibu kente ingat apa ngaiu, awain dengar orang orang metayen, rongrongai kapungan, ika kimototo, akhirnya nak kau nana pendangan kau teri metayen kau uring, nak kau imnanan hamtain orang orang, kau nama uri, ingat apa ngai.

Neurin tinga ponga yo na kon nara kara kini ka unga unga e ke mutu to ka isu nan ka uya na pe sentai ke mani nga ponga e yin ko te mena te saha wa aya ki to kini papa ka itari ni ka tu apon ina nu ponga i ka pe san kana yo kini ha wa apon na kia pana na akia na mani mesi te no ka wa ki o tia ki kukure a te te yo meta on ta ko yeran ka yin ti me to na na kon na ka wa oi pon na kia ponga na mana nga na Mete sa kawari, iyongo, ay wingari na nunantak. Yata ya pamerawa, iti imeto ang suoy, kenora na nuya to kuraki, aki ako kurein tataninga, kentoto na nanuya. Ay ngayari iti imeto ang wagi na ronari. Di nga pong tuwan ay muin na nakakatay na kaway ka mais, ay wagi na kawami ako na na, erangin rawata. Di ondi kiti mais, ari ako na ni kamaraki, yaya ya na usu. Ay ngayari iti pa ya karoya, ya mga supaya, nakoye to kuraki. Ke kain dari kina. Eng, tapi tay, aku kona anda mekin a meum, pakang ay kakin tim makuri kora kora ayak kia muina. Puong na kia kanuang ayak, meti tato anakin nano. Meti tato anakin nano, erang ini maa karuiroi kini pawafu. Tay paran nano ibu kina pante pung ngei kang hakiya nano na. Pakwaki kona anda taya pangayani ngapong, ima ngapes wotana ayak aku kurei. Ayu am karaki, kau yakin na sentain ti ngapong ngei, Hari ko na nang ano ko, muanan ng pong ngayapo. Tikiroy, awag, metukukuray.

Kung meron din sa angoran, di nga po ngayon ako narakamura, aris karan na bakaw nga din na. Di nga po ngayon ay nabubuto ka noon, kaw nga din na yun, makang tinaruro, hindi mo ni nga po. Pwede karo, imahin na yun sin ako ng tinataruan na sin. Ito imahin ay kita na tiyawas na kaya nariri. Tira at kapinin niyo pa ay yung mayroon. Tira ang kapinin tiyak ay imahin na kita na tiyawas. Ito ako nakangay. Ano kakaway ako? Ito ako kangay. Itangiri ko. Ina na koroyan po ngay na si oong at teka. Teka ay kahawariri kaya kanyi. Alapun ko na ni karika at yon na hape ay ako ako. Mkwana noa ay ka isipo metimene tiya ini. Tisi na iyo isipa na karaki haman dita merwa. Nikatwa nga pong ingyan ka na yapon rang ni mais tabi-tabi na. Kito ay arangin stress men. Anam makuri kito sipangan ay kaswain men sa wameni itoto. May punti ka na pinatay ni iyay, ntaray natan na suna. Ang tiyatiya na ko'y nandiyak ay karangin ko'y. Naroon niya ka ngay. Kuri nga na su, patiyatiyan ko'y ako ako'y. Kuri iliya kiro'y, patatiriyay, kusmas, o silangin tangiri ko. Ito ko ba mo na tiyin na natitiyatiya ni kawai ayo, baka nga tuwa na tapyo na nagatuway nga pong. Ititiyatiya men pa'y ka wariliki. May nanon titay ay men, o na suna, irangin taraan mo nga nanon O itaran niya yung tatawarin tayo na kung ikaw itaras pa nga na inanong tipong tawa na may tawa na. Heyang, ako na ni maning ati ay yakay nga po. May ako na kiko na ni maning ati na mekin. Ari, ako na ni mekin na minam tiyakan ko eh, ete karo. Ngayon rin tiyo nga po ngay, ko ete karo. Ano ni mewa titiyakan. O tiyate na kung nasim tiyaki na tipa yata mayro. Titangira ay waririkin ti maning nga po. Inapun ko na ni kanakurawa kanwan na pong nasim etapanin. Pasal mo rin ako ng pangore waririki, arisara na pa arakaw mo na hindi nga po ngay. Arisara ka nga yay dekan titangira, arim mo na kiminti mo yung. Ngay timitan mo ni Simeon Tatiro, ram tayo na ko, na din mo ang kaurin ko. Pati teka waririki na rin itangiri ko, inapun po na ang katiyaan ting nga pong emetotoa.

0: 100 100
1: Tipo, ai, ai, ai.

0: yanaga yakanime ngari gona be taenta ga bospaseng ke
1: eng ni jone kanje jora jara
0: ai ka ngora ara sama ngora patirati yakan te poteni yango ibukenta ga bospaseng teriri ke
2: eng yon ga waina ni menga wak ta ga wo one round ga bospaseng ibukin jora ke de trakoma ari bunora kin te meta ot escape is ke te meningo me na poteni yango teriri ke yo e ga ngai te ya kana pai nora kin kai ibukini sakini kunim o merurungini metam

0: Upon the green bag, yang kita buat green bag, tracking di kuan yang entah di kuana. Rita kian di seks, nak kena sampai suat di nuaknya, awaknya, orang mahu tuan awa. Oh, tetap kita kawan, aku minta kaya, engkau ini semua, aku di kuana nanti. Sawa yang kat ini tu apa apa? Kiri best, popo to.
1: World Meteorology Day. Derita awama isiriki irigere kana to wait all the measurements
0: inura kiwan na pera yo pa amai saha ke ni pa in tawra wa ta meni sine ka kapunga na ki inte yo ki ni pa ina kostina ni ku oina nwa na run ta ni ka sine ki ka kapunga na ki inte stoa oiru ye business na run cppl kfl market kcdl ibukin ta sine ta kata ka o market na kin ta kata ka na ostina ni ku e ya ki repes knsl or travel agents ibukin kapunga na ni ta in ta sine ai ka is or nanga tirawa Aika Ais.
1: Andrew Roy Kiss. M. Wante Kakawak. Ibukin Tekasine. S. Eterna Nukunti Boden Namat.
0: Oyadikina. Oyene Pemisin. Nakia Kapuanakin Tionarakin. Naran Misin Tausoka. Yeta Tandara. Siena Memisin. Dikia Kiana Tivari. Oniponani Kapuana Tokita. Nanga Yelpei. Yon Tioraki. Apun Penny Katawaki Pana. Apun Penny Roy Nis. Misin. Aika. Ibukin Kamenwaya Roya Rapota Nometa. On the Tukoika Tuanipaina Ponbel.
1: Misin Ibukin Days Materen. Are kapungana kinga iron BUP na misin tawon kanon pong are kapungana kinon demet akatawag ba anesroy on ayran pe isin tawaren ti onap rinan din denes no standard of units ke desai onna ki onika itir karaka te mai sin mane ale na pa kana kon de consumer ke des kapungana de service
0: mayen sta kauna ke nana pong de metrology de inder di ke yo pat metrology de pon te pong ya kahawa ki ipukin ka tema to an ka ni peire ti onap yo anesin mare e karia in kapungana ki pukin tawra lawata tau apaki o tau misin atau one meal tepa awamai siri ke bukin te yokin pa inanua awapen nok sinanu ko ka anaira ta kaini beire men terapa te akina kinte International System of Units KSI kapunganan tau apaki o tau one meal te lita yon da pera kiripes e pun bangi ni popo ki nakonikina ki no onimekinan da pera te yokin pa inanua awapen nok sinanu ko
1: Aya the World Meteorology Day. Pun tepung ngaya kay pena. Eka ti metwa ki kauringan ng katuwari di kinti on nada. Awa pera na pera kribes. Are eira po ako ni kauring ngayo. Si kakongwa pari kinake ni kapungonan ni si intawari naron ti kay ni kasine. Pakain tawra wawata. Tawapagi. Mita ibukintays. O tiran no tawuritan tepa. O amay sirik ibukinti yukin pa. O tepo pa inanwa. O nakapin siraku. Seksi ngaya. Magyay na pa na tuwa kilibas. Ibukinti kay ni kasine. Ati metu at tepo te kinimakuli ibukinti kanilipa business. O karapa yopo pos. Nikamakulia at meteorology at 2021.
0: Nibutuhan the World Meteorology Day in the DKU wakunya yana programs the bota kina makuri at the MTCIC narun naikai. Tuhan apun karawaki ni kongurari nanun teriyo narun teri mewakia. Karawan the workshop menana stakeholders the meteorology narun the foil. KNSL, KCDL, KFL, CPPL, KCCI, Air Kiribati Limited, PUB, the Boroi Travel Agents, Fish Markets, gas stations. Oh, tinu agora wakin pangura ni kawan nak taro tinginan na peso at the road show. Nipungin roi the World Meteorology Day. Ano katik roi the bota kini makuri at the MTCIC na koy mini kapenin na napung the Meteorology Day on Kiribes. Ari ipun data kanwan te pameron to mape at the World Meteorology Day. Buwa tenga wapimo no wa.
1: Kamlepa. Oh.

Oh, ko bantay me to nong ra yon Mary FM 89.9 ta meron tay nga po ngay. Te tay in kai ni me waroy te minister min ruay wa. Me nam ta pa ni kong ra me yay. Tay nga po ngay yuwa yaw king kan na kanwa na ra program ni kakaki po suade te maten na nom ke. An naron na kumta ta na yay yay. Ayaren te tay ayu yaw ki arapo ki ke o tay me to man suay kakai ki suay ruko kai na ke. Ayer yang kanaru na paya puero ko te pupusi ya kana kwa na pa na koim ian panan meuri fm 89.9 mengen nan nei mai nei ta na ko te wom inanan ta meron te nga po ngayo an nangan ko mangkan ne dei se ko me katanwa tai pukin te nga po ngai

Nagoyana sina. O sipuna i kuria, nei farita, Simeon, me pōm a ti meruia. Pōm, pōn na sina rōpata e nei mareis. Pōn na sina e nei musimen e meke maruia i Austeria. Tarim yon Christmas Island, me pōna e te purera yone. Na sina, Honorable Minister Harry Takais me pōna o na sina. Sipuna na yareire yon PC, nei Rose Rōpata, Elisa Allen, Taroi Tormun, o Siromita Royce. Na na sina inusiran o sūtai me pōm Royce. Nei siwa me pōm taie i Austeria. Nei Samantha me pōm te mete o te mare Paraneko i Amerika. O sotake, te ririaki i tuaru. Nei rini me pōm e ulisese me nomi te kāne nei Christmas. O ka wongo me pōm nei tēne nei PC. Nei tira mome i sen nata me tarim o māne mi ono makin. O waipun nāna na kona sina me sipuna. Tarina me mānina o waiana usuni ka pene meiroun tamena e yoane i sen nata bōpure. O sinana nei tira mome i en roi king i ono maiana makin o putaritari. O wana usu pōna nei se mieta meiroun tamena e te pōpō. O sinana e nei musimen i ono makin o putaritari. O te usuni ka pene i ono tarawa. Sikosa me tena nuka waki, ni musirawan te mane, te tari, te karu, te sipu, awa i takaina pe tangiraki, e si mio ni oane, ni karangainan te kapong. Wapi me to wana ni mei, wanga wapi mono wa. Tapatana e vene ni mui ngai ana sina, ane i suroi si mio on, me pona e i sine peau, tokane kai. I kāna i pikene peu. E ka ia kira patana takana mea pōng, wapi mea wawane mei, ke pō te puinan te inga pōng. Ko pe senta pata mera, nam to pana koeira, pouto ka kira, na kontereirei, si tangiri ko pāpā Simeon Ioane. Te katanoa te ena ko meirouna pōna, e sukui mēna me tangirana, e simieta Simeon. O ioi reana tenene, are tangirakia.

0: Melody, ven la campana, I want the phone. Pataya angkai, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon water phone? Yain kaya napakan po, water phone, amon te meteroy na ronde Samsung, at AO6, nipo na te bubuha pi meriwew. Ayay rin nabe na anakis, ayake po na.
1: Yang kami po na nga kive nabe ng Samsung.
0: Payera ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. Tiyo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roy, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwara nan, temoto yi 14 at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwara napin nan, tenubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roy, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun roy may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, ngayamuan te ka nga nga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wapu yung meruwewa te tahara po na. Angkai, ya po po kita wana kon wapupua wapu yung meruwewa. Tablet ay katawroi na nalpeira ay kate Samsung Tab A9. O ya po ni po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sibukwar wapu yung meruwewa. O nipopu kitawa na kon o nipopuwa ni mea pui titara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o inarek irom teni mea pui ni pesent de paka nipo yon na mga wawa ang telepon at de A07. Irarikin nane ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari ki telepon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payekyo kyo kitay.

Hao ko pandang ora yan panan mauri FM 89 ate ta kan taninga pa yau semetam ke ke ko yani ko spa menga roni dan te nga po ngayu ayu mauri FM 89 me kanwan na na kausu sana ko im auring a respon wa kina tangka yon nara ara meten na nam program a kuna mare me meten na nomi ai ko si message na kon PPA mauri FM 89 aya kana kwana pa kunam Mai kai ke ngai re men nam ta pa ne ko ngora me yei a ko na me me ori ri ke men nam ta pa ne ko ko re si ra me yei nan de nga po ngai yo ko ngai ta pe ne pa kara ke tan tai ke ana pun ka ka me ko mai kai a nga ne ko ka wa ke ne kan wan na ko sipang am ana ko wa ke ma ngai ri ke na ko im ke ne ko ngora me ne pe am ta ka me yon ta bas me yon nam truck ke pe me na non nam store a pun na ko im ke ne yar me ngam saksi ngai me pun na ko im na pe ang ko ya ko ra nai mai sena no kona pe mai yute onon tai na mera waki ke kona meuri men nam ta pani pe ne mai toro toro na ke sena ka ka meura ri na nga tikite ta pe kora uri au de ne kai te me to man swai ka ka no au po ken tai na po ngai

Yona bang kan nete te bubusi Mauri FM 89.9 ya bubusi ko kunan Fijian bula. Ba kaunga kini buwei mese puna era yota tirikia. Kuna Mauri ngiti kin ko eka yeta ni mendam tapa ni kwari sira me yei. Kuna mkan nere kiro bula vina kaki ere na kiro nde te wari pata te ne mese. Taka anta ni ngapa kukure ina pana nomin kunam ane kwa tangiria. Te taka Mauri nipisi ke osina ka Mauri ngkane nukunam mayo.

0: ni ka para para patira ana services na ko de tekampa na atin tanini
1: ngayon ni kakaung roy pa na puti ko ni kaurin ko ana services me ana products ami kampana atin tanini ay kay tabi wana kaho me ana services din tanini ibukin po kami ana electronics na kakinana ko naroon to wana kundan yung laptop keyboard me ana mouse protectors o hata siri
0: away na pala away na naira kurra pa Kurapa, kurapa, tintanini.
1: Saya kisah ini mana soang koriki. Ia ini betulian ink atau nas dibukin kami printer. Naya nama.
0: Lermane. Kurapa, aku aitau.
1: Siti mana nape ni kapun aku? Specific dish dibukin to kami mete internet. Atau si bobo kena dibukin kami wifi. Kekani makin kami wifi. Awak nak ngan anakku?
0: Akan tawamu? Aku orang ni kapun aku, patira di specific dish.
1: Ing, di specific dish pun tawana. Anak services tintanini. Hari itu metu angka inwagi. Awak kapun aku? Dibukin to kami mete internet. Ayo, hari apa ni pusena? Awak pilih mana? Awak fast anak connection. Ari kuna pon ka kwa wa kana konori ani ka poa ni pona e kuna ki na ka kwa wa nte poi nano si popo ki na be ku gena wifi installation ki kana maki na wifi me ana ka nga nga na ko
0: o ira para ne service tenteni ni yo ba ya e kuna ne pentu mail na ne ngani ngani na na pe ai ka kwa koro ya nte ka sliktix ya ramane tenteni ni na ka sliktix
1: ing ospon kuna ne pentu tani ani pa ya ki kam tangiri meirora Aki akia inano ipeira. Si bubo kina bebukin katumeakin na mintanit si Johan nam Starling. Kikana ko kapua, menteta patuwa.
0: Emmanuelay!
1: Kapua inako na betayan solar systems. O sikuna na pe minstall ibukimini katene.
0: Ang way matayin ikin na tintanini. Anakopa iya yuwa di sora. Kaya tebe ni kiyera kipuan teis. O ikuna na pe minstall ibukina. Yara kilibas, taita para. Mama kukuraki. Pagkatan nga ko tintanini, yan at tauroin po ako.
1: Eh, tarpon niya tintanini, ibukin po kami yun na nanampa. Eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa kya, towana wanwa, towana wanwa wanwa. Ki email na kong smoy@tintanini.com. Kecik monipe at tendanini.com. Ia kawara anamaga tendanini the business court complex. On pun nana main ibukin itu.
0: Yang mana dikiri pas kita para. Yogi anamateru tendanini ibukin program. Nana nupai nama kurin datang kau ika. Wow, nana nupai ni anu mengam nana nteritek. Asyik sih aja. Yang nana tendam netis mental.
1: Kamrapo ham neti keroy. Meiron nami kampana at tendanini.
0: Yaman.

0: Maurik Kankilbes, Pogin Trita Meu, Kete International Day on Biodiversity, Dod Napa, Epicomer Walking, the Ponga, Wabi Mau, and Made a Catholic. The Botany, my Pogin Pogin Trita Meu, Dod Napa, and Tedica, you walk Tanga Wabi Monoa, or Epopoto Yon, Arakamakuri Epera, Ipogin Dotakin, Aron Nap. Kilbes, the one may book on Nap and Dod Nap, and Epotoka to Pocaberu, Ipogin Tepon, Aran the Kahawaka you. I can a Tauroin. Karate pe na koyeto botan nama tarongorongon ana war di tau tea kan gilipes ari esen koroi ni terai ka ko kokoru ion kabo kinan no taruan teri tani meu di Eropa ena time toi bukini meu roin meng roin merurungin ori kira kente gilipes teri tani meu puni ngai oin ka upaira na rata panin ni mua mei tari o aon tiepe ari erike da yei oin kanara nimera ara pain norak ara karike mani o morara digi kakawa kina ibukin Ana makuri ni kaitara kanganga. Ake ili kiri kina bibita kini kanwan tepung kete climate change. Ena kora wakti buka meru ni kauri nga iyo iron tepo tak ni makuri bukin environmenta. Ape akari kira kento unone kin kete melan. Ni maanga nare opisin tararuan to taparin kete ECT. Ndona ni merapata ndoron dikira ke narun de environment youth club. O tepe warigi ni kora wakit narun teuni kitong. Takati ibu ibu o takai saki. Are anapoga tutokoa anaurupai bibita kini kanwan pong. Awa ya mamakuri nurupai amata. E kakawa ki rola ni kapene to waya ni karikipai oni popo me pota ki ora patai kaka kokoro opon te bota nama tan tapona ko yoni kiribas. Pasinata I kakawa ki na opongin opongan ang terita ni meaun tararuai pa awangan na kirotak. Ay kai tepe uwa maguri esikona ni koroi papokan tararuan ararita ni meau. To wana katokan takarina ko meangin na kiakak uwa. Katokan akawa ki ni ika ikawaririke ki akawa ki ni ika na yetay ni kapong. Tenuwa. Unika kinte tomo o kain na marakin na kayanako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugia men. Ni mewa, katokan to urupay na kun merin tali o on tiyata na kayanako o nana ayapon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liya kiniya kain mayangara, rorora kain na rakawa pa anako ng nota ni kakawakin na rarita ni mew o ni karikita ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriakin naroka ikakakawakin na runtutong Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autoruten tali. Ewa la tena sinikiribas. Sa wayan deitaki o ni karikipei tararuwa ni kamenua o ni katina toa ara leita ni meau pukirankai o ni tae kararuko kaini kiribas ni kabane.
1: UTP Gospel Singers!

0: Ito, kawikin ang bengem. Tayo ka rin ako ang ken, imaan sa kawain.
1: Nego, huwag tirapan na kikarin ako ang ken, ang kaiyeta niya kanuan na.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi, na ngayon kawikin na, ipukin isakin na tem. E kiripes te po po to.

Mauri Kankilbes. Woman creator Mau, it is International Day on Biodiversity. Don't happen, if you come at work in the Punga, what we may want to make a toilet. The bottom of my booking pong in the Italian Mau, don't happen, Terrika, you walk and I will be more noah. Or if you put a yon, Arakamakuri Yapera, if you can do takin around nap. Kilbes the one may book on nap and turn nap, and a potoka to Bukaberu, if you can tapung, Aran Kahawaka you. Ike na tauroin karate pe na kuya tapotan na naman tarungurungun ang nawag na tautea kan Gilipas ay esen koroy ni tiray kakakakuro. Iyon, kawakinan na tararuan tirita ni Mew ni Tiropa ay natin na to ay bukini Mew roin, Mew roin, merudungin o rikinakin ti Gilipas. Tirita ni Mew, puni ngayo yung kaupayla na ratapanin ni mua may tari o aon tiyepe. Ay erike na yay o yung kanara ni mga arapay na orak arakarikimani o morara liki. Kakawakin na ibukin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake ilikiriki na bibitakin ni kamang tapong kiti climate change. E nakarawak tapo kamaru ni kauri nga iyo ilong tapo takin makuri ibukin environmenta. Ape akarikira kento unungunikin kiti melat. Ni mga nari opisin tararuan to taparin kiti ECT. Ndona ni merapata nirondikiraki naroon di environment, youth, club. O tapi warigi ni karawai wakin naroon taunikitong. Takati ibuibui o takaisaki. Are anapoka tutokoa anaurupai biptakin kanon pong awaya mamakuri nurupai amata e kakawa kirona ni kapene to waya ni karike pei oni popo me pota ki ora patai kaka kokoro opon te bota nama tan tapono ko yoni kidipas pasinata i kakawa kin na pongin opongan trita ni meun tara ruai pa awan na kirota ki ai kai tape wa maguri asiko na ni koroi popokan tara ruan ara deita ni meu to wana katokan takarina ko meng ne kakak wo Katokan, akawakin ni kay kawarilike, ke akawakin ni ka na yatay ni kapong. Tenungwa, unang kakin tatong, o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugiya men. Imewa, katokan to urupay na kun merintari, o on tepen na kayan ako, o nana epon tau ibugin kain na lumme amusu. O nawa, layakin niya kain mayangara, tarora kain na rakawa pa anako ng nota, ni kakawakin naralita ni mew, o ni karikipay ni buka tararuana. Isua katokan eriakin naroka ika kakawagin naroon dutong awa'y takawanua kawagin na ni meaun tiyane autoten tani ewara tina sinikipas sa wayan deitaki awa ni karikipay intararuwa ni kamenua awa ni katimatoa rarita ni meaupugilang kay awa ni tayo kararuko kain kilipas ni kawagin

Hoan nare kai ne sana koi mgoi te takai mo ke ke to ang koi ko makuri a ya pen sana ne ko ai ta ko ba kai ne sroi te to kunan ne na koi wan nare na ki ron te to ware ka si kon tia ta mero anan nane ne a e o si ran kan ne karo koi ran nara ta yon meuri fm 1.9 wo ware ki te menes man kai ya poroi te pi me wo wa ana angari ki te tapokora ke mai ne poroi te pi me wo wa a kwata urai ne pan kan ne no rai Rongorongo i kāpō, ake akataurawa ki mentero ni karike rongorongo panahan kiripas.